Exka FM 107 oa dano nege kama tseska 7 kama go dako 19 minute jenge karma khulu ngongoro kama adate a tsaeng gore na matlobeno te a karma kama go te darana go dako munka di manuar kapusi o tsaeng wa nngwe ku mukunda tsodiki goro kama u komana abasi ha.

0: Tiri garoti, teu kwendine, teu doji, te anakotinke, kreikam siki, exka FM siki.
1: Takami, yakoa erna bambu. Ta mao, ta chachi kehe siki tua. Kokwa chachi kehe kwa u. Ta masi ta chukonga. Ta kawachi kehe kwa gu, kame kwa kokumangu. Daga wisika ka kwasin ka ka nwa ka tsai ka gande ke ka nge ke to ke tsai ai ta chi mshua ma thisa ke ma tsala thola dewe ndi dewe dai ma yeste mai ka ne ku ke o ka chai cha chi ke chi tsetse ku koi ya ma ke nga de sa ba da nga ta sa sa ku ku kwa da ma ke ku a tari hun a tari ke ku ka wa da a tari ku thisa ke ka a Takawa atu cha chikan dohe chikka kwa a cha tari ke khangu nga divinchi chikka ba kawanda masi hip hip par mendi ka mai dream mendi ka ba sacha sacha sala jungui akha tu masa ta kha chikai o chingui akha nga sin chike sa khwa swa sa khwa o ta kha kha ti sa jungui ta ke ka chela ba khuka ne khuki nguma ta ka he sa kha khwa longe sa ke ka ta jungui kha chikan dohe Galama chicken to her, only no cheer cook it all. A car, Saka Kwanga, Taka Kwaswan, Dickamaka and Dickamam Chita Kumutanga or Gata Kumunga or Ga, the Kumubanga gay and grey. The Kaka must forget Gasita pasta. Ta grey pasta, there's a cook it there, cook a cargo. A mother get Haka and Guaman, the chicken. Cho Taka Chotoya. A car, a cocoon, no. Takwa kala kawa kawa mi kala ngui ngui mata ni kisi mbata ni ne ke ngachi ngui anda to ti kwachi kwa aji na bia na bibia heng ha ngau a tene ke kungu a tene chi ngai o ma ke u chala la a umchi kulingu chi ma ine wa tene ka a kung tai ke cha ko ju dai ju ku ke gu a kung ka se kung ka kaka ma a chi ga kung kau kung ka ngau kala se tui kulaka a kau ka taka kau Takaka oh, yeah, I'm not a tuna taka, tuna ka. Yeah, oh, I got a name. She visited a good about.

0: ka meteketi o nteng e re ka mo gwa xka fm sekeno teo bodie a tsisa rati yafta ka punda khwena qhaba go organisasi he gift of the givers a ka tukwano yo ka ga dao ka a Rosenvale ta gono Wooster ta kungwe a bolandika seiko kia mo go ita kwana a anja se kopo a dao ke kwara a ye ting a ane giam a de dao kungwe ga de tuwe sklof ane lochim kwe kadi a kuye kate kwe a ali sablei a ka tukwano a kwana jiki dao jiki ang sna kwati en yen ki a am dao ma tam ha hauti jiki ang akom a ama a ka tkha si tse ka jao ji yo ka ha nyamu wata kum kara kwe ta ha ta kongo mwe ko kawe an deise nda kwen a ki tina nge kanae a wo tina ata dri di kwe ang o di kwa ku di kana a desna di ki kapsta di su o metro su anisuka an kom di an baraka usa tuwa di a gyam a an mukunda sim ki te ko sinya na di ka ngesi veska pisu manda kwen suye di kwa no o a hisan ta di kukam ziki yi a hutu ki kaya di ta kono kwe a tumung o di zarana di a kom a kana kia ota a tono akihama amukunda anuma premier mama tseka even mayor akat kwano mukunda si o rambestir centrum na tono kwena akitekrata khawta hana ta osana tse jawote jawji a tako nin kwena ngikirie a isana tinka tetina a khawta khama akate si an tsunisa sauga anga oski deko kana a hisana di nga oji Overberg ta kono kapse Vinland ten route Veskes ta kono kapsta tisu o metro Giammata yi a te ku tsaye di kwana ka kraha a anim tamase hambre khwati no khwesam am hieti ma te ku tiya go je sinyana tita a ka te si kausana khwe kwana khabana kha bara khoma tuo go ne a tama kha an khoma go no sied mo kumbi tama an isa mate ko kongo ta Fred Front Plus kwena a ka to kwano president ma sero Ramaphosa mqe he ne se sa ko mo hi go di a ke timboronga ji a ona on afanglik article 89 asu na a go ya konkara hi an go esanti kwe khana ki iye te kwa sinu ngce ka president ma ima ngoro he a semende ki ngibi na kwa tinta fi f plus ye katre mata ha ma koni maler ama a ka te kwa no president ngce he ngce si ka ako firi kuri a nge huyo nge tam si se sa eko monye a kiare ka te kwe khana kama teno khana nge es na te ima tuisa ka khama koni ta kama te tang Mer nma aka te si kou ka ka kona si ko mo tinge te vi ke ski si Ramaphosa a khuji ge ng tamska am a ANC na khawo hi ana thi ya kona parliament e ki dina a kha ko se ko ce hambre kwa di no i ye ding ce ska kwe tsame se yere kwa di a ma tsuya ga ga mo je te a go ta borisugere o he kwa di musupi a ng khoma a kaye matlanda komisi ki Pretoria ki ste ko musupi ta di kwa go ita nne khwe a si kai ja te ko kung tsa musupi a ke tes na di a si ho yi dwelem si ji a ho yi a ka mo tito ka jawo to kwa o ji ki kai te yi musupi a swere ti kha si dwelem si a tsa na di fal ka ko dem berwa ki port sefton ki 2017 in and 20 haska kokoyina anya kon kwena mo te kwa ntsa sa ne aki mo no 500 kg size di a mo ka ngai ko get a to ka te no 2 million rand size ko di a khabana ha tu ko hisa na ye polisa na se ho in kha aki 700 kg di kokoyina a Eroton Johannesburg ki yo ka ha ne ho sa hisa na hisa ki polisa kwa te ro kha o kha hi ara te ya te bore khir khir ngon khana te bore tik sain to afire amno xka fm ski
1: 5 minute ke tsongo tin ke XKFM yang he ahana mken wami Fresto Magongo kwasa organisasi Gift of the Givers angonde ke tapalo yang he kho wa Rosenville ene o ke vuster ke Poland kuna ke qam yang e ke kai e a ke ganika ke du twitch club e lots kuna kwa jele khama kwim tangu yana kao ali sablay angunda ki kachigli o da mga hewa tapalo yang hewa en yen ke gani wisi si skin ya angunda ki yi yi vi kwa mga kita ikam ka ngi gita ngung a ganga ki ka ang disi ni kachig kwa chibisi ka ang gita kari kama kwem tachig kwa ngay diri ke kau ke ngulang aya tia tia ki kundisa ki kap stati metro ke kaluku ka aya makam ka ngawa kang ina wa ke ga ki gani ka ngawsi ke provinsi aya chuang ka giyaw kawam kai he veskapu mandala ka hu ahna ko tangku i ta kau ka angi kunisa ki ka egum ku ge atama adom ta ji thwa ngali mang ku ge atui ki ka e ge tu mu ku o hu ke i gawam ta polisa askis prevensi ya premier ki ganika even mer an da ki provinsi kwa savi ko mo pangak ta UVCC yin he apanga ke kwa sai gi ta atin ajan ta panga khama khu mu ku o ngi yin he chusi ga zig ga khali khama khu yi hana kwa sam ya an da ki chi ga kechi ku gi ga au u ku chi ga si gen ha ku ka ge overberg ke kap ya velan ten rute ves ke sina ki kap sta ti metro kunam ta gong gi ta gai u ta kraha tani palang gi ta tam u ta ga kholi na khama khwe gani ka gi hm vigilant ya ke da ka chi gya cha khama khu nwa kang en wa ke click ko en wa ke kalung ko am kumbia tin wa kang ta ne ngho la game fresh front place in a president sarlo an ng da ki president sarlo la Ramaphosa en ama hm ka wisi ka he si ki fisa ki wana yin ke wa fisa ka hm e kon si ko panga article ni han tak ta ha gi ka ngwa cha geta khang ya takiya gulam chima kang ya o ten hu geta de khien em fresh front place ngawa kon melde an de ki president en amaka ka wasi ki a khum sing tofir in ye chon khanui khane diwi chi de khum sing o geta khang ya takiya tu quality ma yo wana golo chi bisi si twa ngabe ya ka om Mildred geta an nanda ki hofan kwa wuzila ka an ka veta an iya kank uiga ki hana ki vika kank ki kong Ramaphosa ka an kank hong yunga ki ANC I kaisin gya parlamendi ka chib sisi ka ng kochit gui giga tro kan hoto wa ki ka ngal ma ng maniran ay ngay ngay ge a uwa muku guli diwim ito rasin khate je ko ko ben ga ngi man langa ku mi si ke per to re khona ahna khate ya ta ke si ya kala tu ko ka ka wa thwa ya he ya a gan ki khate ya ki ka usi ke sku gi ga wana u ko delem ki polisa vi kom panga ka hm kan ka yin he ku ge hani khate ya ta delem ga cha ke falkan yin blewa ke port sepsen khona tuizin ina tu nak ke kunsa kokin yang huk au ka wisi ge ak kham sung wa ki tsa en e te tong 500 kg ya ki tia ta ka wanu kon e ge malik a hi wa 200 million ka malin tang men e ngui khotom ni polisa ge ta ku wana u ka ngu 700 kg kokin ke Eronton ke Johannesburg kuna tang men a chi wisi se polisa sigyan amai ke giyan na ya chan na sike wala wa 12 dersam kon ngim

kir darren aya muso ngagig am ke muli ula kita kom teke tini kama 14 mani teke kongki radio xka fm chimusi mula kita kom teke kem ula ki kamim kia fiti ka ngawa mkoko kuma a program sun muku giga kwe ngayika ten adan yangi a jabu nga ki wali ngwami a elemeritsli anji kam gesun kwa kuma wala sin ngita ako misala nga ba program sun program ma ko misala nga ba ageta wa dami ay program kang no si gita u kama kulu ka ehe for all dewi ehe ngung ma gitwa gya kain ke extra nuit extra choke dewi ngung gikwa nuit da kham wa kang him ha sam thak kya wala singi chang magir ka mas kwa si ka mag am programa atiki ka ntig gya kama wala ngin ngwa chigde hewa yurnal a program yurnal a program a chang ka kisi gantini akala utwa mungi wala singi lam chigde angwa kaya gita ukama mke vilunga sa gani kuna wain anji ka mga sang kwa mga chua tuwi di kwartal ki chimusi kango si gege awa un askola mhe ke ivi lunga sa gani kuna ke gege un kama kwa seo ke chimusi ngi chwa ngam tina tuisa mku kangwa chimusi lagi chwa ngam kakla gita agumi angoya ate uke mko kwa si program wachabunga chivisi atu nki ngay chiga mkwa asamtua kwa program laga chwa ngam agita uwa anji kanga amgea sengkwa kwa datum 12 kimay semano haang nga datum 12 hungutu u datum 18 kita kwa kwa mke nguli ngui chuu zila kachu kwa nga wabunga nga sumano kakasi mtena tuisa mkugi ka saa uwa chimusila kichu nga ke mkugi kwa chuu zila kama gui chima kita kwa kondisa wa hungu nga wa ka unhe akalutu wa mke mkukrosi program kita kwa juhi kama kwa bunga wasi mwa kwa mkuma mkugi kwa sika makai igita asika mga wami Elimia Ritzli nga wali ate uki nga si meta gani kuna hinha mkochi gigita ang hana kwe nga na kwa sike mtini chwa gumi unga wa kwa mprogram singe gani nga mnang huma gigwa gya migi kwa un o yima gigwa chiga migi kwa un matina atwisa mkuge kakwe kwa nga wabunga chimu si mwa gumi anga wa mko program gigani gita sa fita edura chiga gira sa kwa program akalutam ke ula msunga nke ya chwa

0: dekwe unkwen kwana wote tinve ndetinga siki otu Africa kwena kan on aji teke ngu tole na hebe tango kanu mwe tama wote koro eye hedi no nga ndote tek ayo nga te saati ngu mshobe kek am kuhe am mwe kese na kuhana hea am es abia
1: siye
0: kede kaya nga teke kuhu mshobe sa kuhu am

Bad Boys Blue ayi moso ayi gege ngamge moli wala komti ke tini kwa 58 minute ke konke radio XK FM chimusi mola gita komke ta shpamke minute ya ngcha ongkhama mola ngcha tigde hewa yalf iring ewi kawla tigge angam awa yalfu chimbula gita komke Chigre kama mko program yang kakosi wali wa yalf iri kewi program dina akala utuam ke wala sing lagi chuang tamak amati ke bunga mwege kuki kregom kukuma ke twisa moku giga sa kakosi gangi kakawam ke program ke chuang gigi ukama ke moku giga sing giga ng dawa ehi ngalimang ngame gigi si moka ngawang ngang ke kain msude ngil gigi kwa jala agi ngagi dawa kituwa nwida kakama kwe extra cho ofu extra sorho ni dawa ng apel nga wagi kama kwe uwa andak sinti dawa ngi anwida khatu kwa sa ukwa nga waya wa ka ngihim ki gisa wala si ngi chwa nga chimu si ngi da chu ag ngwa mko program ki gang ngi da ag ngwa program Gita sa fitam, kawala chigga kami wa yalf irin awim chigga resa kwe he. Yalf iri programang wa chigga ge he a kala utuwa muhumu.

0: dangerous wa moso nxa sigege nxa mke mmuli kuna qwamte ke yawufeqa wa yawufumana iteke konke radio xka fm njengamke sinqwa kula qwamte ke kula ke qham dibe xa mqo program nxa egiya qomke journal program mukugika kwa sika maxatshwa nxa journal program nxa nga ngea Some I am. I get wa. Kakrisi ke he. Kumkamu kwa siu. Kichimba kama. Tanga nga gani kuna. For all. Skola mhe mwe getu ang watu. Mugu giga giga kwe pala pala. June examina. Kwa tigri ke yatuwa ngu. Mgita sen. Mugu giga kwe lungi sa wa. At agi tanga. Wati toku kumkamu kwa siu. Tanga ngita kwa sa am. Kamu kama kaki, cuma kagici akali, sekolah belum kisah gini kuna, macam apa ageng, him muku, ageng kong atangga ukuran, men wurda gangkai gangkang kim, anhi, sih atu tu menggalak ukuran, sunder ina ha spell 40, kanga kam kira sih kita baca gigi tahu, kamu kusiu, walau sisi, muku, ya, lagi tanggam. Unga bona eke ka ko kwa ga tsike he examen a wola kaga ng him chu a khama ng ha tsike tanga ka ng kha bona eke ka a kwa so khama ko a bana ga dina thwisa a mo kugika kwa saka forbiter o a tanga aga skills so heke a vilungi sagani kuna even khawe class ng chimbe kama ge kwa wa class 2 chi age ga chu gala For all kama wa tali gani kuna. He di kama gi a uha. Kama monda lang ang uha. Di kama agita gala. Lang fra. Kwe. Klasi ng ufu examen wala. Aktua gi ka kwa. Sigal kama ko unha waka krisi ka ang hi a utama. Vorda sang achu. Kalsuya. Yachu. Truka gala sundar. Spell 40. Van ngitang hey even khawe tuti even khawe mondeleng even khawe lang fra mukugika o kasinqa o aka a viko maka ta tlhokwa ng tlhama ko spell 14 ka ba tsiketene kwa ka tlhama ko wa rixiki a pending aka two after ke van a o tlhama ko spell 40 vilongisa kwa geta o nna merke a khanwe Si tuas naik kau u wordes nga ngehe agi kau tu ke o kau tu gege gala spell footi gege ayam hegi sih ngati sih ngana kuat list taken sih kama wa kulite ma apa ngawa agi ku kuat koma kulite ma apa ngawa paint kulite ma apa ngawa wolf letter ku gege kuat he atak kau gula ke nitra malulu ma sih ngati sih ngati ni ukuah Riksi kama kwa pende si gita ngae u, nga kweke penu, kwa kweke koma, a otake kwa wisi si pende gwe. Ka tepulila kama kwa u a pende. Tau chisi nga chisi nga tene gita kwa o ngokon. Muku tanga ka first tan u, chima kala gita tanga. A kwa sa kama kwe a, kadira ndi kama class tu chidani kuna di kama examen a wola. Even kwa mwondalang. Ka age nwa o ange gala tamaka ke akhanu tamajika choka qang representa a mondela nga ng klanga giseng ang ngata ka mutswa aneng tamaji ka ke kha adum thakwa qang tamakhwe tsinga tsela ka tinge to go thamho pendiseng tamgi ta ngeti ke lesi ga tsi age thong ha ke lesi Even kalau word akan kira, bangkai gak kira, bangkai, afristan ukawan, agi teke kom uka, wakak kita sekarang letter kripa, agi teke kom uka, ke atu tu aklangka uka, hinghau teke kate lungisan, agi kara, kakak makli kiki a, tapi semgi sing tua, a lungisan, kamu kan, agi tangga gini kona. Mangu kama kama lagi kak krisi cipaka kita kama sekolah bilung kesan agani kuna matrikilan deke cimusi tusa Ke mko wola msuna nke ya chwa
1: FK.

Dr. Victor, ay amo so ngagiging amke. Muli, wala kom tike. Yaw fika wa 55 mani tiki kong ke Radio XK FM. Kom ke tans pom ke mani tiki ang kame. O, ki gage gwe kama wala ngang wa chigde. Hewa 12 yung ewi. Kawla chigde gage ang am awa 12. Wala gita kom. Tiki kem kukla chigde gage ng kona kama programa kaya kawisi. 12 yung wala. Program nga tini gya kom ke cebong ga cisa tungki ngai ai program akala utwa ke wala sila ta cimu sila muku kuin ale gam ku kuma ke kong ke radio xfm mci de gra sa ko lema program ala a kala utwa ke cimu sila ki chang ta ba ama de ge bonga mu hege ku kin ale gam ku kuma ke cimu si ki sa ga khisi ka ge ge u kham ke vilong ge sa gani kona ya anje gam gya sin ko ke mchu a dawa June exam ente na gya kalu tuam ke semanus nga kwa chik dega chwang kawi sisi ke gya u kama ka chu pala pala nga am waka angi togu un kama kwa siyo ke chimu singi chwang wali ng mgira gumun anga wa mko program ke gang magira sa fita na kam chik dega gwa sa tuam tuwal firik ng chik dega sa program nga gya kalu tuam ke walang nang wachi gichwa nga malaya bunga kemta jiwa nagwam kumagi kong ke honor ten siwa nga chigla ke niya muku chigla ke gasa kolema ang program nga wachi gichwa ge ta akala utwa muhung

umxusho mendebe gida gyakula o tikhwanqwa he yanqunqu qatutu jala gida gyakula o qiqe ikho xhama gqanqa gaqho kwichicha ngaki kuna xwa umkala teni gaca athi xwa anqunqu giriksi yanqunqa qhika thi qhe ngathi thi kangkang akawona yula qhiqhe qhiqhe o chingqhe ngang tamukugiga sung u kanda wala na wala agigi si ngu sung yam tanu ni tama tepule lang wa sulang kwe kasmak u agi kwe kage u kala kang ni iging toko ka kutam kawa o igira sigi si te igite si te kaga mkanto ta at o gwi to tutu gi kagya ka kakaku tam ekstra gwi ke ang mke tete si toa tisinga tisika hangkang katini kita kwa ka wa mke riksi kama ngam tini kwa gi kwa sa u ti gisingi tini gi gi u kama gi sa kama ngole tuta gi kukwa kwi kama kwi iku kukwa ako ase gita tuwa nwe dha kwi kia ngungu gi ngadi gi chimbe ngole kwa kwi kukwa kubu agwela gi a ngungu yankala kwa tipule la uwa taka kwa nwe dha atini tuwa ku wizela kama kwi ugui kama ngole kwa akwi ase ke age akobo kabati ke he tho nkhama ke seo timu sila a batu gu aga ku chu wizela kama amang mteni ke sente ke ke gu ku tama tervel age ngwa si ta do kabati ke he do kha jilila ngwa bana ngwa si apa sa ku tama mke gwi tama zi te ka gi nkhama ko kwa siwa gwe a gi atam a uku tama msa kama asa gi a ngita ngwa singa tama mke gwi atini tama a kwa sa msmak ha a chita tu sinini ka at least tu chi tkwa ngwe a ka ti ga fuka tama ka a msa a changi ma jala di mime tam kawa ke gwi di gwi ma kwa tisika mtini kita o da kwa tipule la uwa ke mkwa siyati ngke gwi. O nga mga mge teko nga titwa nga ang si doke gwa gama ngke yula kikahin. Ti kemso nga la. Si kwa nge chukuna kwa toka gwa kubwizi la. Mga antwa gwi kuyo ofu gwi ti. Ake a mga nge gwi kwa kula kaka smako ito kwa nga kara doka mke gwi kula kaka smako ito kwa nga tamazi. Nga baka ke akhason titi. Iwet ko agya wuzela. Tang, mwa hong wuzela. Yam tanu. Itwaku uka. Ka wuzela. Tangwaya. Nga baka ke angungani kuna. Towa si kwa dogo sangka kwa mke chika. Angungis asa chela teka atyo gikama chu. Chela si gikala agi aktua uka hankang ang hao. Mugu giga singhi u. Chika mchwa wuzelo kwa gwi ke. Mchungusin. Tepile la ugui atu wizila. Jela kama kwa mkhasun titi gani kuna. Imi tika wiki nkhalima ngu. He mkado khajirila. Kama chati kwi ti tukwea. Kwi kwi ngu aka ma. At least nga wakake akhasun titi. Nka o. Nkwa ku tepile la. Gwis nga e. He agi ang. Uwa angu ngu. Hong wuzela kama kwe gu. Aka hong chan. Jeta ngay ka. Kake mtoma ji tama ji. Wiji. Wuzela gu. Aka hong chan. Tama. Kang kwa ngun. A shwe u. Agwea ngi gawa u. Angong. Nkula kang. Kang kwa ngak atipula u. Gwi kika ng. Ake gen. U wa angong. Ati si ka ngon. Teka tine gen tipa u. Riksi sa. He. Gwi kika ng. Wa angong. O ngawa. Ang mga mukugi ka ka kasuntit problema sing wa kakuro masi kamtinin ko sa awala sing ang simbo sing magmung ang mga program gigang gita sa fita dual si gigresa ko program akalutom ki wala kumsang ha ang ki yachwang

Fafito ndak kamei Afrika eta asena kwa ngwekin. Ngcema anamuitini tindiren sister sika Afrika music aye ko tsaya kwa ko kata ku tuira ini hanu mo hi Afrika hete masa. E sikite nga ka to ha katre tekin ko ha ho jinde ho te Afrika ko sikara hete tam. Akam sikita magante a te ha akam ku sikinge akam sikiz Afrika kite kirji ngcam sikinge sene ko ha ji am. Tamakano ngut nisi ngut kaya ha hong huen musobo kwe ku na kek am kuhem a huen tu te sara ku te komka ta ku te tek ai na ku na te ngma mati te Afrika kuna atam mei Afrika ngwayaman ngang kholeka de mboro a huo de koma a de am ta ku hadi soto de tamaha nyam kara kapu kata ku skiri kairo kam te Afrika kwe XKFMG

xa meteki temono antwan tuwe ire xa moho xka fm siki no teo borihe a tse sara ti yaftaka punda duo duo guk e a ka ten kwena a karahwata kwa no ten rute sim anim george mosul bai tahono hese kwa ta a aneji a yamoko an isam kara duo duo gwe anga ose plettenberg bai neisna dan emkanyamako kwakwe hana xa ukade a kade kwano ukacemka xhomotuwo ti xa mxhwarha no anka oski xancewunisa rhujite ko sinyasana ti amxam dikwana ata o jawata ha kwe a rambestirki ten rutesu anisu district municipality tiki gerald otto a kade kwano xa jawo kwena nyama tingie tivye kisiki taku akwesa nye tingaji a kuhana teko kwena a kauta a siyeko makam mbaram tuwa ti mateko kabesa na kukamzika kukamzika muka enu seisu na tinu fifta ha kwek ei a seiku tuwe kusingiri kaya kukankara huita mbunga na teo kwa sala ki Minister mchoko anikoma Aaron Motsoaledi a ka di kwa gano nsieben nyegen taga khwena kum oitina nga hanta virese atakhwena South Africa khweta ngceska qonisa ga qorqorosana qota ha kwana ska Motsoaledi ncima a ka di kwa gano khamasi yetinu khamasi nka osu kae kujite kumotinji Mwoki e a chuo chuo kun kwendi na mo desna ti a kugombo statiki uska puka hama bori nga kwena ki nata siye ku sa kara swere ti. Hama a kara ti kwanu kama o firen tuna hadie ki nge chuo ita te ti kwe a South Africa ya ti kama si kaha hana utrek a mwusu instituti ti he mwoko he sisa kunu jwanga ji Haruko haruko kweji a. Ana mua ko si a karate nga handa vire si juanga e a. Kwesa na kha choro hui toha ata. Machua ledi nga kwe tau karakabana kweyete taku a kate. Si nga handa vire si juanga e. Kwe hihi ni kukabe anza COVID-19 si se ta. Kama nga kwe a si yeko kweyete departamente na choko anigyamiki. Tina ntreska ayosa avasi kwae no weo na jwanga ya hanta virisi ya khana chota. San parka na kui kham kum a tita gyao te sikana kwa ku kantung karate ku nasinala kriya volte ni mdi o ki heutu ki ha karate mkum a. Video kau ka tina tanyam kako kuma kau si de meside si a kung karate ting kum kwa kia wukwa na ku daoji akitinji kuro khuhi darna te khun tamakya ka kobeji ki san park wa ka te ngim ataste ko kya kra tim kho me te ho jimboronga no kana wa ka te kha mbunga na ina mo ko ngim kho ma kana kha no khoita ngim kho ma kuruna timange se khoi go tsamno ama tsoni sa kha kwa ka igwe kwana ama a anji kebo e go hinji ki san park ji kuro go hinja site ko mota kuruna te tima Bori sukheri ohe, Israel su parlamente he kwa di mtito anse ku doro kwata tema de ame kwa an kai kai di kwe an. Nga kusu kwe hinsana di he palestine na di ame kwe na yama kwa di kan di ame a hamasi su kanu nga ame aya kwa an kokoro kara kwek ama kwe na oktober 2023 tunda kurisiki umwati he. Nga mutetwe mwite kwa khano sidorok ayeta drie nien taka kwe nano hambe aki kwere ta kwe an. Nga mutetwe karama te si ame kaika o amoko ngota Yerusalem kati teta. Nga kaika we mwite kwa na kaiti kamzika te ku ngu kitama kawuka tigwe. Aki korona kwiti kaika rako kunka ago kwe kwa si ngota go khana akaiji kumote kwa munu. Sinu sikoro kwa kheri kai tigwe atomako sitete kwa ha na ucha kai kituanu cha tuwa ngureta.
ada te ya te o bore khere khere ngona ga bana te bore tse ke sign fir ire ka mo khono xka fm ski

خويا ما تضيق اما كل تيك يا وهمي خويا ما درك كما يا كل تيك يا وهمي مرة متوقع تقولو متوقع تقولو عايز من سوز زي يعني اوقات تخوي اه اي درك كما يا اوقات تخوي اه مرة كم نجي يا هو ان هم تقاسي يا هو ان هم يا هو ان هم هي اجاها wa wa ka ndule khawe wa tsike pas mo qome wa tsike pas mo mo sing mqhiya mqwa ka ka tsang mo ke ndi meqo yehe ka sa ya ga kondi ke qome mo qo tsipsi o qome mo qo switi kani qome mo de qo go tsike mi pile metsa tsike mi dakha u khnit myself soft life yeah ka ng soft life tom ke wona mara mqo ka tsolo ke khon khono khoma qo ka sin a soft life wo nca di bia tsake a ma ka ke kham maka ke kham o no da khak thai ka muni a pheto ka ka tsonti o e ka wa ka tu o e ma ka m sinse ke plato de ne kwa pers ke le ne thresin tlam a wona thresi ke m tloke sa a tite m tene ke gya smes tre fo tite m tene ke gya go ng tite m tene ke gya ma ke te de ne m tloke sa pers ke le ne thresin ka ng ka m tsa sa plato de na maka kotse ke hemi a qoma ke nne nne mi tsaki a se ka tsike mo ne oha mti khiti e ti mo ke ke kho a wona yo la khem ke nna kangrem ke nna se ke se ke ka go ka go wor fort platform ne ke nna ka ga mti asaya so ons yegte gas moet baie lig loop ons moet baie lig loop maar ke tson ga ha tene ne wa qoma ka qe de gaba anqonqo tesine lekarne manje qhisi adumo ocace siqhisa nenegeke apasi athini o maqaika maqonqa nisinga kancicami ncicami kixaqhiduleka duleka ixaya gema gamatsi aqhalimi lika maqwa qhalimi mexaya tiduleka ixaya matsike wona he anqwa minqunquma migaha wakade kani khoma khali ina khati ka tsi a go nngu nngu ka ga min a tlo a ka ma min a ma tlo nga nga min ga nga tlo nga nga min ga ta ta go sa nga ta nga ka sa nga ka di iste op my life mar ka jala ntsa khani tim tsi mar tum ta ge ya e he ntsa ka wa ntsa ge a a a a khani ti kula a khnite kula ta magumtsu a khnite kula ta magu e ka tsalami e ka tsotu mami ka usese e ka tuma panga ke go tsala seng ya ka magu ta o mi e ta tsa tsanga ka go vanga ya gumi ta tsa mi ke septali go vanga ina ga tsike mage mitle tsatsi ke a me ko e ya tsota ong khang a mitle ke a me ko e motu tsua khana o motu tsale tsam go vanga gumi ta tsa a khome ke tsumta ma tsale ta matsolo matsolo ke ne yang tloke tsela khamukhwe mi yang ange tu khamukhwe mi ta kana vezi ke tsia komi ke tsimo ko ke ngain tsimo ma ang ek was khurut khno ek was khurut man or makya ti di takama matsus nge ne mi tlaka nda tsike ka tsike asin tsawa tsike komi mas a tsike ya komi tsike magda tu ke tsia komi ke ka kula ek mut verstand ke ka kula ek moet verstaan kyk en ek kom my kubo nga ka ko tsike ka kula of kama ka ko tsike ka kula o kama do mo ko ka tsike ka kula ta ngi ka se gya a terwe ka terwe hi a ngi a ko ngi ka kwa or ka ge mi ha ya khutse ka for raining day tsama em skin tsin kula tsin ya ngene ka tsin kula tsin na mgbe a gumi sa mqauta gumi nga qauta gumi go tsola tsi a ngi ta tsukula ka hisi mge wona ka tolo mengai saguisa nga gumo ka tolo tinga ma tsike au kha ikhima ding a nga nga wa tse on tru sim tsi datam sima gunga fiti ka gunga ka wa kondra ka nka hi kula tam tu den tam tsi datam sima ko nga ka wa kondra ta ng kala kang ki o ta ka ma ke ha ka ta ki khong tsa a tsa man do hai ya fiti ka gunga ka wa dra ta ng ga maya trugu ma ya so ma de kho khai kang ta aga ga ga ga ta singa nga tsike a tu nga ta ga nga uzela ta tlo go tam sina ke tsake ka ta tsame ya ka ke a ka ma ka ku vanga tene ni a so ndo a di sa

0: Eka tulo sa ang dati sa aso kanta. Marikaw tiga pa sa mga kumasin kaya kawa ang tuwa tida ng ito nina daga tuwa ngawa tiga itam kuma lagi kang kaya ang program at na mas na mula kita ng hamik yung program kaya kakabasi ng program ulo ko ng lagi kanda din sa kaktam ko ulo ko at wika 5 minuto at isko at kago ulo ko at wika kaya diyarta kami ito lagi kita ako program ang muto ay gilang ko program sa mga may Oscar ka binda tiga kang tungi program wa SIBC bilo ko sa ng kama na ng kama at kaki ng radio X ka FM tiga mga adik ko sa Rian Hart Kula Box ka po ng agyan lagi tas ikaw mga ate wala eh yaw na eh di mga bunga dia platon ng agnes ng ogkuma si minungay bunga di mga ulawa dariri hantin direct nito nito dito akong kayang program atong di mga bunga itatulong sila
1: Power of Music.

ona re tensiya ba nqo he ta khono nya ga FM tsa betse ska te monete ke tu e tlama go tao der ka ga mona iteng ke gwana he tiote tsuruti Oscar Kambinda tsa ntseone sa ke tsa mtse rado ski tende tuwa ha ne Reinhard Kulabika Punda atana go ye go tao ku tsana iteng nqe kwa di te mono tshone pa president ma tema minister ma nqe sika tende daragwen te o tse tao sikene tsana o nyo ka re tseone sa ke tsa ku ha te tsivere ga ba butswana ka ding aba xa e go tshwasa hi nngwe nete ana go e xa e go tsiteng ga tsa mtla e go se gerina go re ba re tsutla e go tsite wota ntetwa go tao te go darana xa e tswa go tsa mso kwa na se ka ti am tsa me qom ka da ti wota to yo se ka ti kya ba te no twen karaga tse tsa re go he ti o te mo te o tse se ke ya go ketsina

Unertensie van oh ta khono niega FM met sa metsa ka te monete ke tuye ka makota 50 minutes jingye kwa no to tsaka wesendra di Reinhard Kolabeka punda ne tsantse o ne sa qomtsame di wo ha te mono khone pa minister a tsa o go jetle go kwa tao teko a te di asset africa di a Naren Singh se kwa tao si a kwa dingetse ka Botswana ka ne nne dangwe te mo di tsan o yo karatse o khwe te wo di awo minister ga te monong ga ba siya go ta tsa ro tla e tshwate molochi ta kete am te mono a ta tsa go jetle go kwetao Botswana ka teko ene nne te mo di khanka mshoka sire he wo sena ti he ngo tle go go teta re nne te mo di gala gadi ta kete mpara ka ta khoma te ana go e kgo di tshwate o qoma ngo kwa ku ka qoma a kala hari a ntse tsa kya a ntse tla e go tshwakwe kwa ku ka qoma South Africa no Botswana ta na sire nne we te ti duete a nga se tsubuge he ate mono gana xa go tshwaka go sire a nga he go tsubuka e tweni kae go tiko tsogo jite go hiye na gana xa wa de a ntse sino tsa mu a jaro xa ya go ita go a nta a tere ka re go ita o tweni ka ta go na ke tsa mjika te go ya go ka a ntse tsuno South Africa ga e ke ya ga tswitswa ga teta na te xa wa de ka nxe Botswana ende ga te jaro xa ya teng go na te mono a te si ya gwa ta grenjing kino kwa ku ka qo ncincinci nga he gala gadi ta qite mncin parka ta ko mko go jite o qoma ama South Africa ya ko go yi ga South Africa so mgo mo ka teng ga Botswana so mgo mo ka teng ga ne a nga si ke a ga si o tsubuka sire he te mono nxe gana wo ta ha gana go tsubuka tana a tsuji ke tin khona ti do te tseka go tsi a wo go ga kona inxe sire se gana wo ta jike a nga so tsubuka tsiji bete ana gwa a gwe a tsubuka e tin jao nga jao ji tamate go ta o khamka go ga a kona inxe tsana o yo kara tseu le sa tseu ka e ta kwe ne te tse re kwa ga te mono a kure tsa him president ma Botswana so o ma mogae ta qite manombeki ta nngwe go tsa nyama go tao te xa e kwa go tao kung kara hene nngwe e tsika nna ngo a ka te a da sere wo sina gwa teno gana tia tsaka go jete go tao hiya go nngwe mpara ka ta ko mgala ga di ta qite mkim na a tsuji ke teng khwena ta mate tsa o wo go e tsubwa ta makhama go ga a parka sikim gara mu go tsutse ka go tsegana te go tao hiya go ti dwa te tsan tsone sa qomtsam jite wo ha ka ba a ja ga jite mono tsan tsone sa a tse u tle khwena tia hi go tsi a wo go gana te tswina tende ka e kwa devem no tswa ga tswa tswa tsi gana te go wa mate ga ra ke hetsa mtsika te a qutswa tsi ga mo ha singwa ga a 5 minute ga ba wo ha no a 5 minute ga ma 20 kara jao ka da teqo na a tsamtswa singwa ga tende twa ne ti do te a tsi ga tsi ga tsi ta tegwe yo go ta ku ntswa ta tim te o xa e kutsi ne ke ya den star ga tse tsam ka tse ya den star ga ne te twa go ta ngwa ka xa e kutsi te wo go kwa ga te go ta xa e ku tswa go te da tuma a ka 12 May 2020 ga ne ti ana kwa ga ke ya tsam jika timi ya gwen ti tsang tse o ne sa ke ya tsa o rado se ke twa go ta o tonde tsa ba he ne te ana kwa ga May tsa ntia go jinsen o go mgwema tsa o kwete ngwe Africa ngwe ne te ka se tate ga ngo tengiwe tsuna te o wese na Africa khwena a te xeu ne a re tama te xeu ga kwa na te mo te darana te tsa ntse o ne sa ngam se Africa khwete no nna te mboroje ke yang we ta mboroje te o tsi khwere sina ga teta a ji ti o tse ka o so 20 kg ne ti o te gara di tse who knows te tsi ya makwe ta a ka weakness in me to tsaka wese ndra ti Reinhard Kolabeka punda kwa na mkhatonde tsa ite ne te ke ga ha.

0: te yo kai tsi ka ya hwata te ya ta tinga sikin kwana he te kwana ha tsunzu ka mo di kwana ko si tuki an an kwe di kana kwa ya hona ho ta manya mo ha ke ya ta ho nisa na ko ha ha ntita ka ko ka pa ko ha afrika ko tu nto te te ka ya ko na ko nan nan ko te ka ka ji ki tshonye ko mo so bo kwe ko a tu a e cha ave che ka ho di kya ki na ka nto te do ko te te ko na mo ko ta ko ka ya ko ka ya ko ko di ko mo a nga ke ngomso ke tsambeng ngi tinhe ntote qha ka qha kwa go nga mku dikwana tso u khale nga mku kwana ana go khale cheka kwana am thatlalo tinga sekin is abias ye kwe na go tuja o tla o tsamang ka go tsitsa magang do vega go so kwe kwe go tete nta ka qana ya kwe am tsa go mo kala hi tsa tsana go ya he ti no a kwana shika kha gara ka ite kha mo go pende he 36272 am sms anti zeno tsa dala o tsala shika le se su paro he fe franti
1: Eka.

0: 4 uur klama go XK FM ke mbambara ga go keketse na di Maritzburg go bori e swere madrama. President Cyril Ramaphosa nxa disinudara kona o jao ji ango jao kae tinochinja sen a ngo cunu kona Africa ngo mongwatik e a ngo jao idama. Atama iya ta ngo kwarete tsam jika Africa ngo dara kona u taita kusi Durban si u ngo jik areko kae o kusendram jikima. Dri kae ngo deisen de kwen a tonda ka ngo jiki a tingi dango kate go gana ngo motlogodi na gana hie tlogodi ngo te go tsha nguji ka tloka ama Ramaphosa no tsu Africa tso kota na tsu ke khona ngo tlhoreta tsam jika ngo dokwi ehnyata ngo Africa siki dara khona u jauji ate khom ka sa ta go tsubo a te go tinu ngo tshe kara jaro tsai ate no ngo shereta maganu ngo tsom sentam Ramaphosa a karata ga Africa nguji a ngo politiki na ekonomi kwa kuji a ngo iji huwa ko kokate item. Minister Machoko jao kunkatema Aaron Motsoaledi nga da sinu ngi siyaba nienta ga kwen hanta virus da ki da jwanga South Africa ki ho oitina no anga ki hambe South Africa kwea tama. Motsoaledi ngo muidi kwa nu namushi ngo ngi a verpleegster na ngi ku gombo stati ki oskapu ki porigara kwen se kaya kwa tama. Ama nga da sinu ngo firinto nak ire o waka ngo ngi kwen South Africa ki ya hinka ngo a National Institute jwanga kwe chao kwa klo amu wako na ngo a jwanga e ho hitama. Motsoaledi a karataka sinu ngo ngi jwanga si umushobo he ngo tui ikube COVID-19 kwe isema. Ama tewa nga taka sinu departemente choku kwe he ngo tewu nishaka ngo a jwanga hengi e nyama kuhi kitano we oroja wakwetama. Veska pusi u shure departemente he anka disini shure ji amukunda iki tinji u kware sena gotama. Shure ji ikiyaon sena ta ngo tia anigyama mukunda si ima an komdi barana an komdi eta ngo tam ko fronde anavege kinyama kukana tik ea tse u khunje tehoro tikim. Tia shure ji ki jeho jite sena tin numukunda si di minister a David Menir nga disini ku shure ji wana ukiyaon sena khate kwa iye te kwa naka ngo nga oji aklasen oji jahoro tinu kunga oji ki ngo shure kashika kekwana e ngo muidi kwa nu gwana o hachia kabere tikim. Mainir nga disini shure a ngo doroma ko awo go jikiaon sena hateta ngo tuan utluna a ngo a shure kikungotluna a kai gutam. Borishiu kheriwema. Tein rute district municipality tiheng a karata tom kuji a ngo a hanao strike et an tau di a si te khonji a ya ti kim khao ku a khai decision at 50 ka khwena ni o she a ya hwati na na mbunga centrum jiki na kereka jiki ngo tse si ka qwete na municipality ku ya makwe a Herman Peters nga de sino an ti ya tuna ti ngo sha tswe ya ti ka she ko ana a o tsohani a ke hambere hwati na ko una tsuhuji a ngo tse uni sha gwate na tam fir ir bore anda teki ha khere nge khabana ga tsu bore ete ke ke sa nge tsa ma 5 ire ha ama go yom
1: unang mezili to mahunga tanga mi ngi wa fir ir wi gi xkf m te fir ki confirme ni tem president Cyril Ramaphosa ga o ku ite gi tia kan ha visita gi ga tia ha atwi sa o zala ga e mo ku ngwa wi ngoling ke Africa tike he yi gya sum kwa kam. Ya gigi okui ke kukui ke Africa ke ka reis indaba ya nghe gigi gya Durban gani kuna kwa nghe nguli nghe kwa atlik egi konferensi sentrim gani kuni ka gigi gyam. Kam kwa ke ka indaba nghe ahana daisende ke ka tia ka nghe sige atha ti kwen ke kama gani genge ti gde gama kwa nghe nguli ke ka tunda ke ka chong hingwa ke golo katene ge ahana ke turesma ke ka tia hon ke tia kan ti kwa ge kwa nguma idro itha ti kwa ke tige yi nga tuisa om Ramaphosa hingwa ke Afrika ke ka ngon ge hon heke ti kwa yin sige laya chung enge ka seromoni ang enge ge idro ke gea kwa anghe Afrika ke ka turesma vi kwa magani kuna ke tia hong se kakhlindi gde ku ke tekini u mkungu kanga ipanga ke ngogi ka anghe ige a o he kwa hi ngwa ki yuila at ngawi kwa hi ki malik gi ka kam kang hi ka ngung akwa ka em. Ramaphosa ahong gi ati sa Afrika ki ka ngoli hong ki yi o hong politike tia hi ngwa ki ekonomi ki ka tia yi ka singa tigang gi kam ngay hong gala kwa ki kam hong panga tigi sanggi akala tuwa yi. Ministre ngwa sin togani kuna aron mchali di ki hoku iti ki siwa nienta ha ki ka kain kang ha wahanta virus ki ka ga sit Afrika gani kuna kang hi ka khlinda ti ngawi si gi kangu kama kwa ka kula sit Afrika ti tkwan e hang hi ti tkwan hi ngi si ku ki wana kai kang ki ngkali ngang hi ki wana kam mchali di nam kang hi ki owa mkalunga ngi ki kam kang hi sister ngi itam ki kukhompo ki statu ngi uska pu gani kuna kansi ka gzagi nama ngala kwa ki okui ngawam. Ya gya okui tagi wala ki afiru ntu na hachwa ngan ti kwa yi gi abasala sibitali sit Afrika igi ti dea kwa ngi ngulin institit kwa ngi skwa sen kwa kwa kwa kwa mati kwa gen kagu oi gi hanta vare sigi kaga sigi ki chowa i ngi gen ngka. Mucali di gya okui tagi kang ngang ha oa hanta virus ya hachia ka ngi disa ki ka ngana kwa COVID-19 da chimbunga ka tu asan ka kan khwa ta ki tang ta tiya ya gya okoi ta ki department di ha cho ki ka wi gi gani khona i thui ta a thamsang hi ngwa ki kang hi a wan da very sa ng ka hi ya kwa chik de kwa gani kwa mas ne gya kwa ya cho ki chi khwa Vis ka buki ka pili suli department di gya okoi ta ki skola hum kukuma ki provinsa la ya gi hang gya ngwi ta skola ang ta ikam ka ngan ngaw si ya kisi ya hangi am ki provincia la kang ya wag dan ngan ngaw ka ngi gan ko la ka ki ta kala ngi ngaw ki tuluko ka ngi ki gwe ngaw kang iki ka wafron a ta ya ngi navi ki ta ngi ya ki kamar gani kula skola ang kisi gi hang si gya okui ta ki ya kotitu ka jala ko ngi da he ki tuluko gi ki utawa uya ta provincial minister ang ha David Menir gya kui te gi skola ngi hm kam ya ti ete ni tuan o ga gi kan mi mkonda ti ang gi hm gi ki tso u o kang hi a wa ta polo hm kama ka wa skola kholi ka ang hi gan kula ka ki tonga ki o wa kama kwe kang hi Menir gya ng kwa ka skola nga sum gi ki wana o kui kang hi sing ki tuisan ama ki ya ti ang gi am kan e Tiga cik kering lagi tu cuci aku ingat dewi ni ni aku awal sekolah ngi kelihatan ki sakuin, efasin. Tain rute ki ka district municipality ti kan ini kahiy giati satu kuasa ki tiak anghi sangat wisa hanai. Ingat ki gani ku anghi keluko ngau anghi kula kagi kama kita. Tadi kering kawan keluko gi ngau kuasa sesunar ten faith tak kagi cik kering. Kuli kang ki kali hi kula gasi igi ha bunga ki ka sintram sikta ki tukwa yi he ngwa ki gyer ka hang he igi a tsa oa yi agi a khamsang yi ka kwasa. Minisipala ki ka hukwik oya nga Herman Peters na hang gya hukwik da ki kang hea oa ti kwa ngay kisi gi hang da tuli ka ng a tia kang he tani ki kali yi ka ng he o he yi kula kwasa si ta he ngwa ki tia ngi hang kang he pali yi hana ti kwa itena tisa tu kawag sanggi ahanayi ki ka. Tagin masi wala wakwa faif irum tindita sa mga ingwagi X ka FM.

0: dekwe unkwen kwana wote tinive nde tinga siki wotu Africa kwena kan on aji teke ngu kore na hebe tango kan unhe tama wote koro iye hindi no nga ndote tek ayo nga te saati mshobe kek am kuhe am mwen kise na kuhan he am es abia
1: siye
0: kede kaya nga te kaya kuhu mshobe sa kuhu
2: am X-Car.

0: te yo kaita zika ya hwata te ya ta tinga sikin kwana te kwana ha tunzu oka ngo le kwana ko sikudi an kwela ki kana kwa yona ko ta manyamo ha ke ya ta ko nyisa na ko ha ha ndita ta ko ka pa ko ha afrika ko tu nto te te ka ya ko na ko ngana ngana kwa ko te ka ka ziki tshonye ko mo so bo kwe ko a tu a e cha ave che ka ho de kya ki na ka nto te do ko te te ko ngana kwa ko ta ko ka ya ko ka ya ko ko di ko mo a ngaka ngomo sho ke tsambo nge ngiti he ntote qha ka qha kwa go ngam go dikwana tso u gade ngam go kwana ana go gade cheka kwana am thatla no ding ga sekin is abias ye kwe na go tuja o tla o ditama ngana go ditama kha do vega go sho kwe go kwe go dite nta ga qana ngaya kwe am tsa go mo kana hi tsa tsana go ya he ti no a kwana sika kha gara ka ite kha mo go pende he 36272 am sms anti zeno ta dala o ditala sika le se su paro he fei franji
1: Eka.

Kung mazali to mong gata ng ming hiwa fe-firwi ki ex ka FM. President Cyril Ramaphosa gyo kuya taki visita vi koma kang hi at isa huzala ka tiya gi unga vi uke si gya hong kwa ngole kang hiwa Afrika. Yagi ki okuya ki kumisala si kang ki wa Afrika Rice Indaba ya ang hiderban ganukuna ki internasyonale ke conference centrum yang higdagege tam to ke ga inda ba ngi ahana dei sende ke ka tiang jagan ji kha gya kha yang ngwa kaung kaung ka ma ngoli ki ka tumen ta khang aka hang ki golo ha tiya kang ha visita tiang kang hi ge kwa ang me ki tiya kang hi monitor ko ma i do i o hung ge kha se sam Ramaphosa hi ngwa ki Africa ki ka ngwa hang ki hege chi khres ki lang ai ho ceremony yang kyang hu ya igge ge ko ang hi khano igge ge tigini o ki Africa ki tourism vi kwa mam ki gan mu khai ngo ge ke sang an mu a kwa ka kalang e ngo ge kang hi a wa pang ka kalang e hi ke chi khai ng he mali igge ko ni chi ge haram po sa ge ti sa Africa ki gan ngo li hum ta ki politika chi ya hum hi ngo ge economy chi ya ka i sang ko e hi ko ko sa khu hi ng ka ni da khu ge kam kho sa khu muku o khama chi ya hum Viskapu kika pilisuli departamente gya ok ii tagi skola hongi hongi provincia la kukuma kam ngat iyan khlindi diwita gya ii ta skola hongi kam kan kisi gigi ama em ka ngi provincia la gan ngaw ka ngi kuluko kahingi man ngwa kanten gin ho kawa kala nga iti ki kawafron at zaya ngi navi gya ki kawa gani kola skola hongi hong a skola ngi kukik o ta provincial minister nga David Menir gya ko ite gi skola ho ya gi ha si gi ki amat ya hu kang ya ta na amat gi kam kan ma da ka ki ti ang gen ka ku ki o o ta pa lo ha ang hi kho wa skola thong tua athi sa ta ma ga ka um ko na kholi ki awa ya kang hi Menir gya ng ko ka skola ha ama ko gi ng yi he ngo gi di he ko wa skola ng gi ta ta hu kwang he iki sa khwe skola tsiak agyan am ate ka hi chiwi si se achung hom kunda ka ha wa statistics it africa ge kha de gi ko ma gi ka kula ki ngolin ng ka ng ki provinsi hm nga man sala si gi ka kwartal gi kha ai gi ka ta kya chi ka he wa i khlen de gi a chung khama khwe ta gan ko ha ko zulu na tal gan khuna ka ma ta gi hasam konda givi kwa ma kang hi kulang agang gi nord visi kuna hiki us ka pu si gyo ko ite gi ka kwa ang hi ka konda thoi ki cho ta vi kwa ma kula ka ang gi pilmilu kwartal ki tho a chang tui en der ta ko ma siwa presin ka gi tuwa ka ang hi yin ko ma 3% si gi ka pindi ka konda ki cho ngawa ki khau ya ang hi agi kong ki pilmelo ki ka kwartal chang khawe at yang direktira ang hi kwasan vi kwa magi ka hana u ki statistic sit africa gani khonam kwena maruvula gya ku ite ki kunda kang ha oji khwai ang hi vi kwa ma ki vi kwa ma kang hi gi ko apanga ki yeno nerti ni khen tak tak dei sende ka kunda ki ngawa bunga ngi ngi informal sector gani kuna yen honor ti 27000 de ka kunda ki ngawa kang hi a wa kunda ka ngi thwe gi ki tam gi kwa ma gi ka kula bunga ngi khali ngum matskap laga vi kwa ma hi ngoi ki tia ki ka ko he gi to vi kwa ma to ngum u wa kwa he vi kwa ma thwe hi kula khama khwe wa e fasi Mense rakhte grupu eh Amnesty International kanin ka yi gya ok yi tagi ho honor ti ki ka si viti khaso na khatam yi monon ki sula ki ngang ngang ting ha ka ng hi Nigeria ki tropa ki kumisala ki North West le ki gani khuna ki Zamfara ki stata ka ng hi grupu yi ngyan kwa ka ti kwa krisi ng hi gi kula ok ya ti di ng hi ti ki dewe ta i tsisi ge hm thoi ta ge sa khama khu khu ne khira ge ga tro pa hm to ji khoi e ga ni ni ka me ge ki hani e ka ge ge ko diwa
ta chimbu ya wang he ku ki kong ngang jing ha kang he tene ki ge se gya ok i ta ki ka khya chi ka imali tan te group i he gani khula i ngu i hun se ki tu hun tha ta Amnesty International gya ok i ta ki tu hun nar ti ki ga si vi ji khwa ka ha wang ngang wang he ku ki kong te kom su ka chi chi kang ha wang ngang jing ha ki ka ga tene gani khwa ni wa yili North West ke ne kheria kona ka si tene ki chi kha ka i mon ku ki sulam tropa kanine ka ngi gya ngwatu chi chhai hi ga chi kha ka ngi ka oli tene kheria ke ka tropa gya ok i te ki chi chhai hi gya gan ko lang e hm chu chi chia ka ngi thoi ko ge ngwa ki ngau ka ngi skwa ngwa se uzala u ke North West te gani khuna ko la hinwa ki militant group ke North West te gani achia ka ngi ko mo ka ki ka ngau ka thoi ta tene ge yi mukonda siwi chi khwa hinwa ki chi khwa ki i ge ka sa u sang tuwa chikang si ge kwa nuk ahanda chik thwa ngay hing sang thwa ta tuk da u ta chia kang hi kwa hudu gula kaku kondisa ka na vizi kang hi kwa a kondisa tagi nga siwi u la wa sis irma sam ngming a kwe dam wii.

Saisikile amagwang XKA FM ke o inqere ga go tsetsete nyo ka ga di Maritzburg go bore shwere matera. President Cyril Ramaphosa nqata sino ndara khona o George a jao ka eta di go tshintsha se ke a etinu kha hunji Africa hunji amongwa de ke ama. Ata amaku ya ta khoreta tsamji ka Africa ndara khona o jao ka isi Durban si o ka syndrome si teta kim. Ndrini xa yengo decision de khwena a tonda ga Africa wonje ke qate nge dango kharata ga ngo khana o go jikhani ngo maklojise wa ka ngo te go tlo ka sham Ramaphosa no tlo Africa xa ga gwana tse o tle ko na ta nge go ithoreta tsa mjika do ku etike na dango Africa si u dara ko nao jao je a khom ka sha ta go tshobo a ngo hi sha ko ka jaro tsari ko dango shere jitama Africa wo ke ngo khwena jao ka tam Ramaphosa a karata Africa unji ango politike na ekonomi kwa kuji a ina huwa ko koko tek a etinu ongo Africa unwe ek e inja uidam. Peska posi ushure departemente a karata sin shureji mukunda iki ushika kware gwitam. Shureji kia uidang anti yanga oji mukunda iki tinji ang ankomding a anabara kwa go ko fronte angie ti nave ke ki kanati ke khati ya khong ka ti kem ti ya shure ji ke khong ji tesna ti no mukunda si de minister a David Menir nga si no kushure ji gwana ho kya ho na te gwe kwana ka class ji tu ji kwa sin da ti na daka ji ta mahanu tu nga o ji ke pe sin da ti no kushure ji de ku ka dawa ta mahanu ja ho ho ti kem Menir nga ti shure ji ngo kya ho na khate go ji ngo tswan u kuna ate ko an ka gwe tam Ngeku a statistics at Africa si hiyanti ya tlewa ti sinu jawa ti hambe kwe na ungeku e ngu shiki ti mkuna jiyo kaha ngukuri o kwartal ngye ikuri shika ngu shushe na hii nukwa zulu natal shiki ngu tlebashe na titam. Antu di jawa hambe ngeku a nwervis nu uoska puta shwiri na ti nu ngeku he muidikwa ninyamka kwartal si uhe 23.7% deki te ti no 1.3% pende shushe na ti ngye di kwartal he em. Kini pa direktir a jao aniko amu wakwe statistics in Africa ki kwe na magevula nga di sinu kwen ngo jawa at ngo ngi honoti nyekan taktak deise de ka wo kwe na chem jawa akurushe na ti no jao kwe na ngu indi kwa nu honoti chemen tu nak deise de ka kurushe na ti ngi lokasi jiwa nang ayo tu wa jawa kuna. Ano tse unu shushe na ti jawa ki hambe ho a ngombunga kwena ta khono nkwe ya khao jao ji khunom jao ji ta ko hutu ane jao ji njam porisi u khirwem kwe di khoma ama to grupo he Amnesty International nga de si no honor ti di sebi kwe sonda ka tse o ti fraya ka Nigeria si amina ngo kan kwenti ya na te ko marka ya jamfara ta ki di stati ja karo ti kem grupo nga nga di tsan ti ya o ti nkwen ki bako jinu tsoana da ti no ti ya dikwe a ataka kumwa tim. Nigeria si amina ngi boriji aku echa wire ha ti tamahan ka ekam ka nga ti ngo hana fraya ka kawa klu tam si ka ngi chochin grupo ji a hana ka ekam ko tam. Amnesty International nga dikwa ni tuwe hona di shebi kwe ataka ngye ti ngwe si kin o ti ata fraya ka marka jili takti te ani tam cha ani Nigeria ki ti dropa ki kawa ti kem. Amina shesha kwe e amboronga siwe e hinya kwa tim. Nigeria si amina ngo ngiteha chochin grupo ji ngo nwerdvesi ane angu shiki tahonu amin grupo nkwa hwe na akamka ane nja kaku tuwa kwe nu antiko tia na koro te sinisebi kwe na di kom a ante unusha atu ngujin akwe de kam o sentate dam. Seisi ribori kwe dam kushi u kheri okaya ahe hawana katu bori he XKA FM gite keke gwe ukwamana tsa mesheba iri e tsa mahuyong.

ixka FM 107 nxekene ngakaleke mtsasa mtsubide ncinwe ke icamtsa ke siza icamtsa ke isaka mtsubide ncinwe mtsade nimanga ngqoma qhamukela qhamtsela ke siza icamtsa ke DR 10 minute ke icungumka ke mtsade nimanga ucequla mtsasa ngiqala ke mtsubu program qhatsha anga usenza xwa ngaqa aqhamqa mtsike mtsaqala camka yaqonqa mtsike dinstara e ke mtsaqa aqhamqa ucequla ka wathi ke mtsaplani isinqala yakho aqhola ke mtsasa ngike dinstara cwe ka usike mtsaqhuma yaqhamqa ca awa plani mtsaqa qhuma yasinqhayo ke ka usike tani mtsaqhuma yaqhamqa ca ke mtsaqa singaqayo wola singa wayeda ke usike na wathi ke tani tsitsela qhamqa ke ke mtsasinga ke titi singqulo tseka khonqo ngulo tseka qhuma qhaqha uca mtsasinga ke tsimbusa a hey kwathi gamtsa re ngai kwathi gamtsa tsibise ke gamtsa singa gamtsa tsimse wa do him tsa tlhok sing khama khwe tsa singe do e tsike he tsamse ngai khonqwa o tsike vege singa gqomi kwa o hong tawa kana tsamse se ka wa tsike ya gama skola pa sa ngai ni ka wa tsike ka sa ka u sigane tsike ya ge ya tsike ke to wa tsike ge ya tsike ke mto wa tsike ge ya tsike ke ya tsike a gqama ke tsokona o tsike ya tsike a gqama he a sing ngai ka u sigana ta qonqwa ya o khonqwa titi sing e ya ya pasya ngai kitiye wola khonqo uthi inqule yanqinqa yaqhaqha uqwa enqimthima pasiya omthima pasikang ya yapanga ke ya uca afike xatshwa ngasincamqatsa ngasin ke ya titi akhonqo la kawishana kwa ngala cim games inqinqa wola singa e ngqonqo ya tsedwe ke ki kawishisi ke kampasi yipasi ingqi owi pasi yifirstan owi pasi kang yipangawan kawishana lo kawachika chike ye kang aqhama tsamsing go aqhama a wola singa aqamang ni tsike he mo ke pala pala tsai u tsike mo ke tsok tsau tsike kang mo pasi mo makare ha tsimbo ka u sina wa ka ya long sa da wa ya qong ya ya wa ka wa qong tsike kang pasi ya panga tsing kana tsamsi sika wa tsike kang ya du ya long sa tsa tsike ka wa tsike kana tsamsi kang ya panga wan ka u sika wa tsike kang ya long sa qhama a qong ya tsike tsike ka pasi a o e u tsike ka pasi a ngwa e ngai ke ke kama yamani kwa wakafuka wisika na mai mchima kalaka ya panga kala chamuka chidze chwa ngatikini chike himi kakla ki kayami uchike mi kakla ki kwami uchike mi kakla nuda haki mapasi mawta ya ngayike chika nwa ya kama skola ya chidze a otonga wisika na kama skola ka chidze soro kuda chiwisika na kikafa tonga wa soro kuda chiwisika ika ya panga tonga he asinga ke ne kai wola ke kham otiti ke kham ya tsau ta a tsa ko ya tsau ta au tsa ko ngai de ne ka ma ke fa tong tsi si ke sa no da kham utsi he sa qala to mi wan ka wisi ando awa qala tsam tsi ke he ka nga pa sa sim he qala tsam ka wa tsi ke ka pa sa kham nge ke ke ya titi khon ko ma ama ama ne awa mtsima ka pa sa awa ka ngai ya qama skola ma mtsima tsi de pa ngai qama skola ma mtsima ka nga tsi de awa ka wisi ando awa tsi ke he ka pa sim tsi nga titi sing e long sa awa ngangqeki ka eya qama skola ma mtsima yaqaqa furu vaga tsitse o mtsima qaqa qala to nga tsitse panga bana ngqede ka wisika na salong sa ka wisika sa qoya wa sa tunga panga ka wisika e o wa nwa tsike e wa ka dzala sing o wa pasi ya qham tsika e hi kang pasi bana plan wisisi o wa tsamu sisi ya ngqede ne tsike hi maki o tsike maki qhang ka ku tam koi da mimani wa qale ma e mimani mtsima mapanga ngale ma yana ike ni mitlatla tsike ya furfa ga mitlatla tsike ya don kome ku tamkwe daga wisika ndo wa nomisa ni angaike ke tsike se konya ofa ngaike ke ni tsike qala ke mitlatla ke qhe ka hampa sima o mo tsopa sima tsinti tsika o mo tsopa sima tsoa ba tsinga ke ni tsike mo khoa a tloa re a tloa a tlonwe mo nire a e ya ya ya ngai mtsima ka hampa si ho ya tsoa ina ga tsike ha ya tsinga ke tsika nga mo tsoa tsama qhaqhawa kancam qhaqhawa tsike ya tsala mitlotlo mitlotlo khuyami de mitlotlo khuyami qhaqhawa tsike tsijala sing o qhaqhawa tsike e kang pasi juta gao ka qhaqhawa tsike pasi kang juta khamwan kana qhamusi sika ya kwenwa dawa ya atsala dawa akwa dawa koya to singe ka ya gya manira e kana qhamusi ya nna ya gya kne kana qhamusi sika nna ya qhaqhawa ke ya mani o a mtsima kang pasi ya qhaqhawa o mtsima ka mpasi ya panga bona ka kwe dake mitlatla qwa mi o mitlatla a furba ga tsami tsi ke pasi ma o de mo tsopa si ma o tsoa ya tsoa mo tsopa si ma o ga qatswa nna mo tsopa si ma o ka tota ka mo ke mo pasi ma o ka na tsamo si si ga o qwa mi o ka na tsamo si ya tsanga mi ya pasi ya tsanga mi o pasa ya khaniti tsi ga e ya qwa mi o ka ya pasi di tsa tsam ke ga na tsamo si si ya tsanga ta ofu ka na tsamo si si a qwa ga na tsamo si a tsala ya ya frustan ga o atung ntotolong sa ya pasi a tsanga mo nira e ka na tsamo si si ina ga tsike ga ge ga ga ke ne tsike mi tsa tsa ke tsala qwa mi o tsike mi tsa tsa fa re fa ga mo pasi ma o ko tamqwe ta ga u sika ndo wa tsi jala sang
ka eka ngqala ke phasi mtsa waqhosi ngayi ngqatjwa uqhosi ngayi thixo nxa nkonqe wada wa ngichike kang yaqopa siya o tsini ka kachikisi ngike ha o tsidisi ngike ka kachoke qopa siya o umtsa singe acala yaki cocci ngicala ke cocci ngicala chike yaqonqa uthula mara ka gising yatsa o ka gising ya gam o tai hadam o ka kachike pro kawat siya problema problema ndwa kachwa mahala yara problema na tani siya akwa akla kakak anji nikaga na kang mtsa pasi mtsa singa o mtsa kwasa dewe kanna wada wake kana tamusi si toma ya hang kangunga o ya gya nga ya gana tamusi si kanyi nga mana kaoka ya nga nga full ka gini sike yu kuit amkoi o sike kang pasi ma o kuit amkoi na pasi ma kasa at sike mitkaka farfaka kwa mo pasi masa kang kuit kaya mitkaka atung sike mali mitkaka to mapanga ma pasi ma makasa ya ma tro tro ya tro ma o nga kang nga mi kana tamusi ma o hong sike ya no da kakwa mi kang ma kama sike ya to ma o ma pasi kang ma o o hong ikana tamusi si tigan he yatung au ti yatung apanga au ti yatung ite kham ti yatung ikang ite ga kapasi ke kuna tam kapasi ke kuna ngakwe kapasi ke kuna nga ka kwa tiki he kana kama sisi o wala ti tamaka wa ke titi an kwa ke wala u kwa kapasi ke kuna tam kwa kapasi akona o kwa nga wa tiki wa tijala sanga wa tiki he kang apasi namza fiti nga namza sa apablo tamza wa sara Bartman

Xka FM 107 nxeke nerake mtsasa mtsafite ncindo gicamsa awalumka gicamsa ke jika majika mtsafite ncina mtsasa ke qala cancumsa wola ka ngumtsa mtsa ke mtsa tita ngqeqo ndawa ke mtsa wola ka ngume qhamo khweqa nxeke ke kawishisi ke qala mtsa tita aqhoqeqo qama mtsa qala qama uqeqo qala kawishisi ke mtsa qhamo mani tamata ka mani ngqoqa ka watsiki ka mtsa longa se qhamo ka watsiki ka aqonqhemtsa ke mchimo qala ka mpasika ka mchimo qala pasika nga panga qeda ka wisena kwa mtsacamu singa e ke akho xo mtsa kola sinsi akho xo la tshwishi ke mtsa deni pasim tsa singa ke gini wola imani kho xo cam ka imani kho xo taka wa mtsacamu singa mtsa qhi makare ke ka wisena mtsa singa titi ke mtsa ngum mtsa da wa ke wola he ya qanna wa ya qala ya ha khangu nga wa ya ano da ha ke ka wisisi ke ya tu ka wa tsiya tsi tsela khama khwe ka wisika no ka nga a qwa nga yanqi wisigana kang a kham sing o ka wisigana kang a sang haya te ki chiki hi kang pasi o panga o ngam o kama o ngam kang a sing hi ka wisigana kang a khai ta ma kare hi ka a khai to to ka ra kam tsene ke hi a sa ka wisigana o a khangna wa da wa o a khangu na wa ya hi ya ano da khamma khwe o kui ano da khamma khwe anda kha ang haite ke ne ka wisigana wa hi a khai ka ka a pasi a khangna wa ya nge a khangna wa ya ohonka na tsamu si sakwa okuya ke okuika e ka ya tota ka khwe o kang kui ka ya tota kang kham ko kang kui ka ya tota ani si kham ko ya tota kang ke ni a ka si si ke mama mane a wa si si ke mama mane a ka si ke he mitlatla ko ko tam ko ka si ke mitlatla kang ko ko tam ko ima mama mane a wa nka o jela si ke van ke a kang na ke manira e ya sa ang he kang ko o ya kwa furstan ka ka tota watsi ha ya au ha tsela sengwan ka wisa no ka nga akwasa ya ka wisa no ka nga longo sa ya ka wisa no ka a o ta tsiwi sisi ke ya nna o nga ya nna wa ya tswa nna ka khwe ta ya nga ke ni a mi ka ka tsike ya ya no na ka ma pasima o ya no da o pasima ko ta am kwin ta tsim nga ka nga kwa ka nga mo tsim nga ka kwa nga mo tsim nga ka tsela mi ta tsotu ka ke footing aga oga oga game gani khona tsotu ka problem oga game gani khona van ka wisi gani oga wa ka ehe asinti he asinti ga ka gyan khula asinti he ka ka tsaw asati ke ka tsaw da marka tsike ka tsaw he a tsotu a ka tsaw he a tsaw khango ka tsaw he a tsaw okui a tsike ndo tsa sinde ke ke ka wisi gani oga a tsinji khama khwe a tsaw van manira e a kwenwa da wa ga na tsamusi a tsamwa tsala ke tsike he ya ngwasin ri akala ya ta gini kokui o tsokona tsokoko panga tsike van ka wisisi mtsa sene kana tsong si problema ya gi ka tsike ya ke wona khola o tsike ya ke ya ke tsing o ka tsike ya ke wona tsing kana tsa musi ko tsie tsi tsoe ya qaqqum o a ka ka ka van ya gomitsi a ntsi sa a gomitsi a ntsi akwasa ya ya gomitsi a ntsi akala ya a va gomitsi a ntsi wana a ke kui ya gomitsi a ntsi sa ka wisisi ke he a kwa ntsi sa ka wisisi ke wa ka jala sa ka wisisi ke e ka

0: problema ti gba wo ya wa sintinwe ka e he ka nga wa ti tintin ya wa sintinwe ka kan ka tsa dikene ti tintin kwa nga he mi katla ki komi ti tintin kwa mi katla ki khango nqomi over ki tsala mi ki tsika ki ka ta masinda ka wa tsika ti tintin wan kona ka nga ta wa singa tsika no o a khae ki a tsa ki hur building ta singa hi tegi tsinga ka e o he ako na kwenye waya kan nga giga tinga ga ako na tsala ko tinga giga ako na kwa atonga ya furistana ka mza futenge na mza singe la dipo tsamtsa awa moto wa ka mza titima ya gamu kamu ya tsamtsa mza ya furon ka tsona mza tsoga minga asa mza futenge ndo aya o tsamtsa ke tsala tsamtsa miki o duke hi wala tsamtsa tike sisi ke tsamtsa ke ni hendir ta kamuni ta ke kuma ngi ke mza kuma mza futenge ndo a o tsamtsa ke kuma ngi da sa o mza furon ke tsala tsamtsa ma e mza kago tsamtsa ma duke ke program cha tsake ka bisi ke mza tsamtsa o tsa kwa ke tsala tsamke
1: Ladies and gentlemen,
2: ladies and gentlemen,
1: boys and girls,
2: but you knew
1: you were now tuned into
2: the town's

Exka FM wona tinsiwe kunxeke nekala ke tsazenzwa bithe ncinto yekecamtsha ke umunxumke wa memeza ke vu mala icamtsha ke qoma ncumtsha ola ka ngqhamuka icamtsha ke siwe icamtsha ke dream unita ke umunxuke ke mtsha didi ka ngqhamuka icamtsha sinimtsha ola ka ngqhamuka icake ithimo zwetsho qonqa program ke qala ke mtsha qhoka icamtsha namtsha saka usiya no waye ke mtsha a o umtsha qhinqwe ke mtsha phanga cathi mtsha ncinto ke neka usiya namtsha khango ka usiya namtsha qhinqwe usiya ke mtsha phanga hei kake kausi kana mo kamone kwa kwa o kamone kwa o tsara ka watsike kang a long sa khama he tawana a nghi a long sa khama he dawa ya furstan kake tsika e ka hm a ka ka ka fa fro ha tsa tsiki a ka a ka ka thanga a tu tsaya mo tsi singa ke kausi ke a tis a kwa ya o tsike kang a khang kwa nwa ya ya nghi tegi qala tsam ke ma mtsima kang mo tsi tsela singi tswa mtsima kang pasika pangaka tse tsima kang pasika kanga tse man kwisi ga ndo awa tsike kang asing ya o tsike ka first na o tsike kang apanga tsa ya sing ke ke ni tsike mi tsaka to mo panga e man tsa sine ke tsike ka kwa wa o tsike ka qhenqo mo tsike ka ka ka ka ka ka to mo first na ka wa ka e ya asing he tsi o as a tsi o apanga tsike ka wisi ga ndo wa iqala tsam ke mtsa pasim tsa sing ya wa ka e a o tsi o ka yo fa kang tsi a tsikana o apanga tsikana wa da mar tsike hi sa fur vaka ko a tsike sa qala to a wa apa si apanga ka e he wa ka tsala sim apa si apanga tsika e ka nga to a ka ko ka e ka nga a nwa ka ko ka e a kham he ki qala tsam ke tsike ma to o tsike qala tsam ke tsike ma to mpanga ko tam ko a o da ga na tsam si sa qala ke nga fur tra o ta ke ya sa ko ke tsi he a tsok tsa ka sa ko ke tsi he apanga ka ka tene wa tsike hi ka nga a ka a nwa to a taka tswa panga tsiki ha tua a itswa tu sa tsiki ha ya kong a he tswa a panga tsiki ha tswa tsa yena ha tsiki ha gi a ka ka ka tswa tswa a nna ka u shiga no a ka ka ka tswa ya tota tsung kha mo go ya ne shi tsa tsa ke ne ne ho ta ka e ka na tsemu shi shi ma tswa da wa e ka na tsemu shi shi ma kha ngo no ya ya ta wa ya tswa tu nke ya first time ya tswa tu ke ke as ang hi o a first time ke ke mchima ka nga pa shiga panga ka tse mchima ka pa shiga kanga tse man tsiwisi ka e tlala ka e kae asa tlala ka e he kang apanga a nghite ke tsike kang pasi a o mo mtsi kausi ka ndo kang a tsala a o kausi ka nakang a kang ta first ke ni kana tsimo sisi wola u sisi tsike tlaka a tsala to am tsine ka tsika a tsala a he ina ga tsike kone se ya tsala a ha ke sa ya tsaka to tsang nga wa mtsi nga ke ni mi dawa ke sa tsheme ko mi dawa ri mtsima ka mang wa toya mi dawa ri mtsima ka ma furwa ha mtsima ka ma tung pasi ga ya panga ya tsang nga wa na ngede ke ni mi dawa ke sa mi mi dawa ke sa ngai ka ke hi mat mi tung tsike ha mi tung a panga wan tsala tsam ke mtsa sendi ina ga tsike ya o ina ga tsike ka ka tsi problem ke tsi tsa a tsaka wa tsi tsho e yang a ka ha tsa tsi ga ndo a tsaka wa tsi tsho ya e yang a go mi tsa tsi ga na ya e ho ya ke kwata o ka na tsemo sisi a tswisa a o tsike go ke ha ya tunga a panga hi a tswasa tsiwisi ka ndo wa ko e tsinwe ya tsawa kwa etinga ya qoqwa yang wathi tshoya e yang a sopa tsaki tsikana yang wathi tshoya e ya qiqwa tsaki tsikana yang wathi tshoya e yang ya khwasa tsaki tsikana ta ka usisi kandwa kang a wa tsiki ga mpasi mtsa sangri u tsiki ga mpasi mtsa o nga to tsiki ga mpasi kang mtsa furstan ngai ga ke tsala tsamka e ma tsiki ga ka khonqo tsala tsam tsiki ga ka gqwa ma mtsinga maka kona nga mtsa sente ke go ehe ka hm mtsa pa simtsa first time tsaka wa artisa a tlatla ke tsita a tlatla khwasa taka e ya tsala go ya o ka e ya go a a tswa sing hege ke ne mitlatla a tuka mi ke tsike wa ka tsala sing mitlatla a ntsho tuka mi ke tsike wa ka tsala sing mitlatla a tuma first time tsike hege mitlatla tu ma sang hi o ma sing tsike e ka thang thang ma panga tsike e ka thang thang wan ke usi ndo wa ntsa pasi ntsa singi qala tsam ke yena ga tsike problem wa ke a ka ka ya ngam a tsa mo tsa tsika no daga e a ka ta wa ka e a ka ta wa ka e a tswa panga tsa ya ma ya mane wa ta akwa sa ya kwa sa ta ma ya qata ni a tswa ka tswa nga ka usi ka ndo o a qata ni a khu ya khamo khu ka ta ke ni tsike he ka khong qo tsike ke bo khani qo ya ke qo a ho ya ke tsala a ke ka tswa kona o tsala a ke ka tswa tuma kona tsala a ke ka tswa khamo kona ta ke khamo kona wa ke tuma kona ta ke usi ka ka tsotsi jela singia.
Ndakakucowathi ke kanacimisisi kang aqaqa afurvaha o kanacimisisi kang yatung akunanqwa o akuya kanacimisisi icakonaqoqa kanacimisisi icakona akuitsida mntu asendeke tsiki icaxaxaxa kuthi ke iproblem akuya o tsiki hasinga ayikacodzela a qhale mancwi yatuma a then qhale mancwi yaqwanda ke neamoni cirha sincace ke thikana amoni cirha ngulicathikana ngotowa wona yakicala a o akigqinqawa a ndacithusaya ndakawisikacoko tsikeke kamntu asendeke kana tsixaxa afurvakacadawa o kana tsixaxa pasi yakona qinga dawa ndacowa tsike tsitsela sinikatanicowa tsike ndacaxa atucamca kana cimisisi inakathike ke aqaqaqotawa namayahatse utakhwasa awu ungaqancinke hatse wakhwasa yagqeke ke nemidawa kisi amiqini mancwi yake firstan amikiqini ncwi yagiyaqinke yatsewe yakhwasa cake thikana yagiyaqinke yatsewe he awuyicake thikanwa ndakawisikanokwangwa o ndakixala camke ethiwisike msaphangaca xala camke ethiwisike atsew ca aphasa engqekeni gawisike ihaqule ca gawisike afurvaha gawisike atu tawatsitsela sengiya atisa ataka atisa yakhosa atisa ya qonqe ithi ano da atisa da khosa ke tsiano da ha tege ya qwa a o ya no ya tsala a a tsatu sa atsi ya tung konqa da ke tsowa tsiki kana tsi tsaka a furwa ha ya dawa sakona sikela ko ya dawa sakona tswa ku tsi ya dawa sakona pangaqe o hung kana tsamu sisi ke ya a tsaka a tu tsake tsi ngale ke nemi da ke sami mi da mi qonde sami da mi qona ke sa ecoy a dawa maqwa da chitusa ma mani wata aqonqitsike gawishika no awu gecoka kuni yagiyaqinga no cocoka ncinqa qinga cocoka kuna nishikoy ke hadi yaqinga ke yawcaka ithi do haqinga nemiqhama ngathi maqonqatsika ngemidawa maqonqatsa emiqhama maqonqatsa emiqhe kana cimisiko yaqha wapha sa yamona yaqinqwa a kana kawa tsiza singike kana tsitlatla afurvaha cacho namza samsamo sencando wake xala camcumke king sikela camsa ke keep signing ngomsamo sencando namza sake qhuma ngcumke dide yaqhuma cha camsa ke siwa camsa ke 10 minutes ke xala ke chimbo namza samsa futhi encina dawungqamsa program ke cancu.

ska FM monartin siwe ngakini ngana kimse samsofita ncindwa ke gicamsa ke lilizela ke nkhabi kazi za big zulu qamtsa ke wala gqumqhamela qamtsa ke siye qamtsa ke 1990 ke chimbwe imtsa wala ke aqhumi qhamo konqo qaqqo ke mtsa qamtsa wala qamtsa ke akhiri ke qala qamqhumi tsene ke qhumo ngi mtsa program ke qaqqo ka usika na qhamtsa ke mtsa singa ke qamtsa nga e ke mtsa wala aqhumi qa ka usika ke mtsa planima mtsa singa ke titi si mtsa mone tsona mtsa singa ke usika mtsa ten qo anqaqa mtsa a clam to the game, so all I aim to send him to talk quick. They are Mr. Thompson, a home to new aim to make a game and do I am to the cow and we got here, chick like a trick come over to your chick like a hook come away. The gawa did ya a he are gone hat a here can go go see the titty are gone hat a could get schema to panga out schema to chop out schema to come. Oh, came to come out with them quick. The gawish is gonna wa. Kalakam ka iyan na katsigi himsa o kalakam ka tsigi himsa ako ato a o a kawisi himsa singa himsa nwe a kam sa gindi simura ng himsa singa wisi na tsigi kagi kwan kwa o kawisi na himsa singa kum sa nwe na ma mtima kang ka pangagan e da kawisi na wa kwa e higam sa toya atani ato ay ato ay kalakam yung kwa kang kwa kaya gini mtsa plani o mtsa kam sa e kawisi ka e kang zala kama kwe o kawisi ka e kang ato pangagan e kawisi ka e kang ato pangagan e da kawa kwa e hikang mtsa pasim tsa tho sing ka game tsa moni tsho wa la first time ka wisi ka mtsa moni tsho da asang hi ka ki ka e pasi ga panga ga e o ka e pasi ga tanga e o ka e pasi ga ngum ga e o kam singa e ma mtsi ma ka nga panga ga e mtsa singa mtsa planin a tswang ka wisi ga na a kon ne ya ta ki tsiki mtsa pasim tsa panga o mtsa pasim tsa o ka mani a kon kota ka mani kon kwa tsisika nang ndeke qala qem ke aplanis nga eh ya kampas ya o mse sendeke go nui ke ya tsidwe kham agomi tsu tang ho tu tsutsi ke ekang jala agomi tsu tang ho tu tsutsi ke ekang a amai ke ka jala amai ke tuwa amai ke tsuma a ta qwe na ga tsidwe tsu mse sendeke ka wa tsigi he ka ntani kwa hi jala wa ka ya pala pala tsa tsiga no o ka ya tsa tsa tsiga na a guli ka chikita o akaguli chika e ta akang aguli chika e ta apanga akasing uchi wishikana o akasing uchi kita kang apanga o ka ikang aguli chana o ka ikang akam daki chiki himatu o e u chiki matu panga a asing hai utaki kana kamu sisi o kana kalak kamu chiki kang to mani kwankwa wan chi wishika e kang au hakana kamu sisi o apasa sing hai chi wishikana apasa sing kaki kau wishikana ma amane wa da amana ohada chisi gana zala amana ohada chisi ki ato awan kana kamu sisi at asing utake chiki pasimo o kuitam kwa uchiki pasimo kama kuitam kwe da kwe adja kama nguya ndo ato tango watu tu chiki ato hika zala a chiki ama ika ka kuma a ma ni kwa kawa wan chisi gana wa kwe he alung sa kama o chisi gana he akangwa o chisi gana hika ntoa a tige he wati jala singwa mta singa ge te tkwa ti tkwa kwa kwa ke a tkwa wka a pala pala tka chi o a tkwa nga tiga na ka ki tkwa wa mta singa ge ke wala tigde a kam a tkwa ta kamo kwa ke msima ka hang apasi a o a tkwa ta nisi kamo kwa ke msima ka hang pasi ma ka kwa o guli tka ma ka kwa o kwa man kala tsam ka wisi ke he kala ke msa kwa ya kwa wa ke mta singa ngusi nga e tige ya hukwa mta nga titi singi ng pala pala tka mta tka mta nga wala singi pala pala tka mta tka mga hege ki mta tka ma ee ma ke tka mta tka ma mti ma ka mta o mta tka ma ma ke a tka tka ma mti ma ka mta pa nga kausa nwa wa ke ego ehe asing hea tiwi siga na oa first time hea tiwi siga na nga tige ni ka ee ma pasi ma ma kam eo ka ee pasi ma guli tka wa mta singa ki nguya ndo a tiwi kama hasta ka tito taki nga kama kwe kawisi sikan doang yang tadi ke ehe a wa ka o ka yati din ko ga ma ma ni a wa ta ka jala ta ka nga titi singi ha pala pala ta ka a nga titi singi he a ka ngu ta chi sikan nga titi singi he a gulu ta chi kan wa ke a kha chi ga khama ka ta titi singi do he nga a first tan u ta ki chi sikan do ma ka ma pasi kan ni ko khwa ka ma pasi kan ni ko ha ka e ka ma pasi ka ko kan ko pangan ma ka tiban ka wisi kan doang ngi tala cam ke chigi hi kam pasi awa a hasta ka ta chi te ngi chi de kam atwa o ton chi kan do o atwa ka chau ta chana msa sine ke chi wisi ke msa chigi ka chau o a cha chau o ka te ga cha chau chi kan do a he wa kam ka cam do ma ama ne wa te chi wisi kan a jala a
amana wa ta chi si gana atua awan tala cam kau si gana wang dek ini mcm pasim sesin ngagi mcm nga titi sing pala pala ta mcm cam singasa mcm nga titi sing na hmm o to chi si ke ini mcm hege kini kana cam si si mcm kah ngajala aw mcm kah ngatua a wana planu si si wa a planu ta chi gana dek a planu ta ka ma asing dek amanin kwa wa ta kau si gana atua a asing dek amanin kwa wa ta chi si gana akama a wan cige apala pala kam stick da akama nwana daga cige kam nwana ngadini anwi yana anghi kim sima cige akon ap kene disi ma cige ma tu cige o ge nwi ya to anwi cima ma cige apala pala ni ta dai a cige ona to cige ona tsinde ge ke mcha kama nwe ya kam cige zana ore mcha sinde ge ci khisi anoda ha ci khisi atong o ci khisi atong panga tamar cige ka ka nga o ka vindika ge kawa ka khisi wis kana ge uzala kama khuya anwendo anwe akam tsakeki yawa december atong ka khuisi gana agi pangau ka khuisi gana agi o ka khuisi gana kai he agi kangwa ka khuisi gana kangwa plan ya ikala cam ke atsewa plan ya ikala cam ke ya first na tagi ni ka sima ko ngwa titi sinki ko to sikang ola ngam ka ko jala tagi achi de ngwa titi na ka agumi chuka o chige ya no da kha tsine ki achi de kham january ka teno ching e atena agumi chungmuku towa chigi singke awana agumi chungmuku wana chigi singke anjhotu taka chihe atkak atu au chike kakchua jala au chike kakchua to chua kawishi chikandu au planisa na agi nguta ayang kawishi kana kichau tonga nguyandu agi achuang au planisa na achi agi chukau planisa na chagi panga chike kagi kwankro chike kagi agi nga kwa kakchua chike kapasika kuna kukwaka chuka chike kapasika kuna kukwaka damar agi nga nga waka kifirkirdi ngui ya ikopasi aku haka daga siya ubakani ngawa msa sindiki yani wari what the best ya imcha ngawa msa planet a msa sindiki msa planet a yani wari msa planet a disimara msa sindiki kama kama na a planet aki planet ona chika chika kama kama na angadiki agia chike ya

a tu chikri a tota tu ta chikri ya tu khamo ke qhale mondo chikri ya tota no la khale mondo chiki ko o jela tsa ke ko chike o to tsa ke ka khiwa ka ya ku nga chu a bhani sha ngade a pala pala a nwe e ga chike khama ngade ke chwi shishi ano da kha ka tswa da ke a tene tsa wa titi shina o a tene nga titi shina ke a chike khama nwe ka ndo kha o ngwe chu ka fela chu tsene ke a fela ya nwe re ka tena tsike a tsa ke a makongo qaqa ya e he tane ha tsinga nwana ka tswa nwe kha mo tsha u ke nwe tsa ntse ga fa ga February ting nam ke ke a pasa tsinga wa nwe tsa tswa da matsi a tsinga ha tsaka tsa ha tsaka tsaka ka tsho tsi tsi tsela sa tam de sene ke January tane ke mtsa January yana lo tane wa nwe mtsa tana pala pala tsa de we ke skola tsi sin ta wan ka wan ti e pasi ke ntene bela ngere kha mo skola tsi sin ti sina game tsa sa December tswa nga bana le dikga pala pala tsa a tsinga wa na tsa da wa ke tsi sin ke ya no da mo tsa sin ke December ka wa tsi ke nkhwe ka kwa kwa jala agawana tshinge tshigise kiki qutam ke anqotsa skola qaqani khona taqo tsanda wa tshike dawana ola kha kawisikando a pala pala tongqari yana hore tshigai tsama ngati ini a tshisikana a ke wana to yang tshigai jiwa yang wana qasin ya pastor sin ya pokluti sin ya tshisike ha no la kha ga tse to do khonqa ta a ngumitsa ya irtv kando wa kawisikana kam tshinge ki kamani ya khwa tsaki qinqa tswa nga mona khwa tsi qinqa tswa nga hey game tsa tani tswa gawa ka thota babula ngi tsa sing de we ye wa i jhem hem tsa sing de we ye e he yeng tani pasi mtsa thoyo o kwa o qatsi ke ya no da kha tsa sine ka usi kana tsike ka no da kha wa da ng ya da wa ka hu ya pala pala tsi sing ka ya aya ng ane ya tsika ng ke da wa ke ya ma ya tani a wa mandi sing ya ma ke o khong ya tsi sing pasi ani ng tsi da ya gong pasi ng kawisika noko e ang unqo kamtsa singe titi ya kliniki nga kha kha kha mokwe ta a kha kha kha tsige pasi a wa ohunda wa unqwa ya pasi a unkha mokwe a tsige kha mona ngiri ni ta wa tsisiki a ke tsinga ka wa tsinjela sing kawisika na kang pasi kawisika na kang tsa singe ki tsike kang a wa tsinjela sing tsike kang pasi kamtsa singe tsa mona tsowa ta kawisika na a pasi tsa mona tsowa la tsisiki a to kala tsam ke tsike kang a tsonwa kala tsam tsike a pala pala tsa ke ni ma a eresta ga tsatsi ho mangwa tu tsike ka pasi ka kwenye ho mangwa tu tsike ka pasi ka kwenye ka kwe tokwe tsiri wa plan yisi sa ndwa yang a tsonwa tsingi ni da wa a tsidi a khama tsama ema mtsima ka a tsidi nyu tene a da wa mtsima ka a tsidi nyu ona da wa mtsima ka a tsidi o da da wa tsisi ke hanoda kha yawana sing rege ni ke e da wa anoda kha tsipa o ke anoda kha tsipa sa rege ni ya anoda kha tsama ka yang wa da wa tamta tsak nuim tsak kam tsa sendegi nge ka ang thota awa nge ke ama ka ka khui kha mo khui tsa sendegi ka wisi ke a oheka kona tam khui wa ga kang da ngwa kha le manwe ke khoma a khika thota wa tsike a kha kha kha mo khui tsa sim tsa tene tsone ni khama mtsa nyun qan ya fasi ya kha mtsa me fasi tsa tsak dong no ma jun mane ka kha kha mtsa tamar ka ngo sia wa da wa mtsa sing u dui mtsa sing ke kana kam tsa sor hong dui i nu nu i thwa ni ngwa kha mo khui tsa sing nge ke ni dui yeng pasim tsa ngwa qa qa kawisika noe ke hika jala khama kawisika e hika to khama amsa futeng nga namsa sa wa kumang ke a khamsa deke dike a tsamsa ke dia bolela amsa futeng nga namsa sa ke kumang ke ex ke mona ntsi ke ne ke kemsa sendeke sio tsamsa ke dia ta khamoni ta ke chimboy.

xka FM 107 nqinqayini yakhe kepha samzobile ncinto ke ngicamtsa ke Maria umsabithe ncinto namtsa ke inqumo nqinqe ngaqhumo lucuke hey mtsawola ka qhamukela qhamsa teke siyo ke camtsa ke fiyata khamani teke chimbo ke mtsa qhumo ke mtsa xa qhashika mqinqo minqa ibi Victor ngiqala ke mtsa qhumo hey aqhamo camtsa programa ngaqhamo camtsa ke kawisiyana qala qhamo mtsa qhumo qhamo kawisiyana mtsa qhumo qhamo camtsa programa hey qhamke a kham tsare ke go se kimtsa sen wa dwe mntsa tlhong sen khama khwe tsene tlhong tsa go se ga ndwa ke anda hang sen ga mtsa mone o ka tsa go se ga na adzela tlhong tsa mone tswa a sen ya tsike o mtsa mone tswa kha sa khama mtsa da o mtsa mone tswa a qonxe ya ya o mtsa mone tswa qa tsara ka wa tsike tsene ga mtsa tlhwa wa qhumanke mtsa sen de ke mtsa nwe mtsa ke qwa ke qwa wa nwe ya kha mtsa de ke tsholo mone mtsa tswa gceya ta ka thota wa tsike qha qha ra mtsa sen de ke ga ke qwa ke tsentsa mtsa ke viga ga mtsa sen de ke ka thota wa tsike ka a qito ma qwa mtsa ke nwe nwe ya tsike mtsa ke tsholo mtsa sen de ke nwe qha mtsa ga wa da ga u se ga ndo a wa qa mtsa nga e hea tshigcinqo mtsa ka mtsa sendeke ngheng a uta ka usika na khwaka ka ka watsike hea ngachacha wa tshigcinqo mtsa ka wa ngheka nga uta ka usika na khwaka ka ka chacha wa ngomi tshigcinqo mtsa ka chacha wa ngo wa tshigcinqo mtsa wa nghe uta ke a ha ba nna ka cha tshe ka cha he ta mkhonqo mtsa sendeke ka kana ka qha qha mokwe ta tshige kwa wa ka usika no wa tshigcinqo wa nga uta nghe a qa mtsa ke furu ho nqo mtsa teni qhenqhe qhawa mtsa nqwe mtsa a ngomo qhawa nqwe mtsa qhenqhe qhawa nqwe mtsa tshigcinqo a wa a mtsa tsunman mtsa sa ka usika na ke nqhe nqhe tshigcinqo nqwe nqwe mtsa ta ma ka usika ndo wa ke o itsi usika na kona qhaqha wa tshigcinqo mtsa a wa he ke a ngo tetsa mtsa tshigcinqo a qha ngo ta ka usika na nqwe qha mo ta tshi tshike mtsa singe mtsa tsamwe mtsa tani qhwa ke qhwa tsa ka wa ko he mtsa pa sim tsa long sa qhama sing ke ke mtsa tsama singa e ma ka usisi ke emtsa palapala tsa o ka usisi emtsa aqhwa tsa maqala mtsi makang wa tsijela sengke tswa ka ipasi ka mtsa toto kham seng tswa ka wa sisi ke emtsa tani khwa ke tswa wa mtsa sengke ke mtsa tawa ya mtsa sengke na tsa musisi tsitswana wa yanga apasi atoto seng kha mo khwe ntoto yunga kha mo ka wa ke wa tsitswana a ngite ke ne gumo nwe tsitswana yang tani dite tsi a seng qela kha mo khwe yang tani dite tsi a khwasa yang tani dite tsi a qoqa yang dite tsi a phanga tsa ka wisi na kamtsa sa ta kimtsa pasim tsa sing om tsa tu singa ka e ka wisi si ka e kangwa ti jela sing o ko e ka khwa e pasia o ko e ka khwa jela khama o a sing nge ke ka wisi ka ndo ma qala qam ke imam tsima ka nga panga qala qam ke imam tsima ka a kham ke a khwa se kham ko ya da wa sing de ni ka wa tsike ti jela kham ko bona a khwa sa da ko nge ta a khwa sa da ko nge re qwa de a firstan ne ke tsuma nge ka tso tsike he ka ngta ni a tsuma nge khata ni a du tawa ka ko ya ke tsokuna o nkwe o tsokuna ka ko nkwe ka ko tsokuna panga ko panga wa a o ta ya sing he u ke ke ka wi si ke wa ti jela sema ko le ma ka kham khama tsike qala ka ko nge da wa tsile qala ka ka wa da ka tsuma ka da wa ku ta panga nga ke a kong ke tso kona o ya kong ke tsike kang a pasi yang le o tsike kang pasi yang ngwa ya sa ang hi tsike na o ya sa kang ka ndo duma adawa asa ta ke nemi tlatla na ko ke komi fu tlatla na ko ke tlhomomi da tsika nga pasi ka masa o tsika nga pasi ka ma kham mo tso pasi ma tsindi tsika mo tso pasi ma mangwa ka dole da pasi ma masa kang ko ka e mo pasi ma kham kang ko ka e tsiki ha ya tsala kwa mo tsiki ha furwa ha pasi mo panga kang pasi kang mo panga kang ka pasi mo guli tsa mo tsongwa no wi tsa tsa wa tsa sa re tsang kwa kwa ngam tsa ke khanu a wa ka he a sing nka ke amana wa tsi si kana taka jala khama wa ka e he asa ka usi si kana ama amana ya wa taka jala a mo tsa sa re tsang kwa kwa ngam tsa ke tsi si ke pasi ka panga ka tsema wa tsi tsi si ke pasi ka tsanga tsema mo tsi ka wisika na ka asa ada ke kala tsam tsike pasi mo panga e wana ko nge ya akaka da gini tsike e he age sin ko go tsike age sa ko ka to sin ke kala tsi wisi tsike e ka ntsa sa nge kala ka tsi wisi ke pasi mo tsa kham tsa sin ke ka ya ka ka ka nwa ke tsi he e a tswa sa ya tsa ka ka ko e tsa ka ka o ku tsi tsa ka na tsa mo tsi o ina ka tsi sin ke ka o de tsi wisi ka no ka tsa tsi a tsa fortan ko go tsi a tsa sin ke ko ka wa ko e he ka inkhwa ya qinga akwa e ka qhwa he a tsawa akwa e ka qhwa he tsontsuma awa ka wisi ka ndo awa a ka tswa sa ka ka ka qinqwe he tswa a guli tsa ka wisi ka ndo tsi ka no kanga ka wa tsite ni qhwa he a tsowa a ka ka ka tswa ka od a ka ka tota ka kha mo gori msinga ma mi da wa tswa sa tswa mi ngwen ka le tsumu si se o ge ko inkhale mo nwe a ka ka a wa ka ka ke wa nwe ya wa ya tsekone ni
hayitha aqhoqa aqinqathi awuthi aqhoqa amcakhwe wa yangqedile nemidawa na khoya ke futhi angamapasima ichilaceka qhona mapasima chuna chika nduta tenidi kuqhamqa sike ke iqala aqonqa wa chichonqi ndacuma ncithi chona lida chicce out isafukuma lida chicce khoya ta aqhaqinqa qedeke gamone oda kwinqi omthinqa wa chichonqonqo na chicce kwenqomi ama aqonqa ngheke ke chichona cha ungamcoba chichoyeka necimsi kuthi kuqhaqanqa te takawa ke imsalungu sacawa umsalungu samtsenda wangangcike ke ke yaqhwaqa mqoma mthima wathijela singo mthima kangpasi yaqham ke yanqwacama umshika ewishika nokang oko e yipasa hustan caka kwe yipasi yasingqhe caka ngisingike ka wishishiwa kalungusa ngqi ambitious acamtsa ke lady drain.

Ixka FM 107 nxinxekene kana ke mtsamsafile ncinda ke ke tsamtsaki Melody ke LT Brothers tsamtsaki Timboy ke mtsawala gqoma qhamukela tsamtsaki aha ngiqa ngimtsaki cuke ngicuncumke namtsa singimtsa sepha ke wala ncinda gqoma qhamukela tsamtsaki nihri ya umtsa bro amuqhosi ke qala cemke umtsa ngqwashi ke moqa 12 maye ke dinista ke cuncumke namtsa singimtsa bro ngqwashi ke senta qhoqonqa yawa ntse cemse nga hey umtsa thuti wa singqhamuko ka usisi ke umtsa qhamonta ka wa ko umtsa tani alo se qhamuko ka wa ko umtsa qhamse nga ke tshwisi ke umtsa pasi umtsa forstan awa ntse singiqala ka usisi ke ya qhamse tse ke umtsa pasi umtsa sangi umtsa pasi umtsa singa ke kaim he umtsa qhao ka e ka umtsa anqwa ya qhamo qhamo umtsi o ka wa ka umtsa mani tshwa ta ka usisi ka na to qala qhamke ka usisi ka na umtsa mani tshwa ta ka dzela qala qhamke umtsa singa ke umtsa planis nga e ngimtsa thwiqa ka cwa qala cemke asintsike yanchona ka cwa qala cemke tsike hekang a o dolya tika watsike qala cemka e kang apa sa singheke ke amoni kho wa ta tsiwisika ya to amoni kho wa ta tsiwisike akhama a amoni kho wa ta tsiwisika na jala bana cwa singke ke qala cemke a bo tsike qala cemke a phanga tsike ka nemo ka cwa nga tsana ke a tamata a ta ware ka e tsiwisika ndo ka a ho te ke ne mtsa planis nga e mtsa pasimtsa jala kwet am kwet o akun kwa tsa da ka watsike kana tsamusi ka pasim tsa ora ka mtsaka tani pasim tsa ngheke ke tsike he he a wa qala tsamka ang atswa tswa a khankwetse kana fa tswa tswa panga tsike da tsinga ka ya kona panga tsoka o tsinga ka he ka ka kuna nga a wa asin ya ka usi kana o wa sang ka ke usi kana ke tsike he he ka pasi ka kwa qa o tsike ka pasi a kham kwa manira e ma amane o ha da tshwisi ke ya jela amane ho da tshwisi ke atwa a won qala cemke he a gulu tsatsi qala cemke ya ko a ko nqo tsi tshwanwe ya gqanwa tsi tshwanwe he itse a gqanwa tsi tsa amqe tsi tshwanwa tshwisi ke ya o ka kona ta mo tshiki ya o ka kona nqa a wa ke tsa sa khwe ka thota wa tsi ya bitre khama khwe itse sa khwe ka thota wa tsi ya jela khama khwe itse sa khwe ka thota wa tsi ya khama khwe a bona itse sa kancakwe kamcakwe kan thota wa tsitsela seng bona ka wa tsike kang kang tani ke nqama tsi tswa ka wa tsike kang tani a kong ya a ka ke mtsima ka mpasi o phanga mtsima ka mpasi o mtsima ka mpasi o ma ma ka wisi kana tsaka mtsa seng te ke ko e himtsa pasi mtsa seng ha ka o ko e ka pasi mtsa o to wa ka wisi ka ndwa sa khwe mcancakwe sa khwe mcakwe sa khwe kang o tle ke tsi tshwanwe ka go tsi yo tsi tshwanwe ka go tsi go ine gandela ka ta ya tsite ka no a ganda ka ta ya kana ta ya a tsite ka no tsho ke a nwe ke tsinwe tsi ga nwe problem tsi ga nwe ka ke a nwe ka ya a tsite ka na to maya mo ka go nwa to maya mm i tsa go tsi to maya mo go nwa ya ka ke mtsinwa ma ka ka o mtsima o ta ka pasi ka kona nwe o mtsima o ta ka pasi ka ka bona ka go go ga tsi to tsi ka ndo wa tsi ke e ka nka na tsemo sisi a hei ke apa nga tsike ang hei teki akang ko tsike ang hei teki akang ko tsai a tali ke tsike akaka akwasa te akada wa tsike kang apa si apa nga awa ang hei keki keka kwang kwa o ke ka kang mutwa tsi sigando awa ko e kang adlo sa khamatsi kwa e kang apa nga khamatsi ko e kang ang hei khamatsi kang tsotsike qala ka ya tswa singa ntuna tsotsike qala a tswa saka ntuna ta maka tsike kang a kham ka tsike kang a gulitsa a wana tswa tswa tu sintsiana ka ntuna o mtsa sendeke ka a tsiki wana tsi he ka tsuma a tsiki wana tsi he ka jala a tsika ndo a era sta ka tsa tsika na a gulu khama ko tsa wana thota tunga jala a tung ka tsuma a tung ka to a ya tswa tswa tu sa tsika na tswa tswa tu sintsiana tswa tswa tu a kang tsigano ka tsuna ta ma atung sing quality ma awana tsike ke ka tosi quality ma awana tsike ke ka jealousia khalema e ma amana ora tsike ya jara khalema ndo ma amana wa ta tsike atua a mon ka wisi ka ndo wa apa sa ngi ke tala tsam ke he akona ko tala tsam ke akona tsang ko ima tsika na ma kamani kwa kha a kamani ta ma a ta kamani kwa a wan ka wisi ka ndo wa kama ta ke mtsalong sa tsakwe mtsakwe uqala ke mtsatane nqwa ka ngo tsaya mtsa bro mqaso nga wa tawa ya e qala tsame a ko nqwa qala tsame a qanqwa tawa na tsika na he ya go ya qanqwa tsika na go ya o nqwa ya tane o nqhi ta ke tsika e mitlatla ke qonqwa mme o bona a ke qala ya ta ke qonqwa ya ka tsho sa ntawa ya tsuna e tsoa ka ngo nqwa ya tsho qala ya tsho qanqwa ya ya tsoa nqhi ke ke mtsima wa tsiti o mtsima wa tsiti jala sing o mtsima ka mpasi ka panga ka tse tsima ka mpasi ka qanqwa tse tsima ka mpasi ka ngumga tse tsima ka mpasi ka khango ka tse man ka wisi ka ndo a qama a qatsi a qatla ta pasi a longsa ka nthai a qatla
pasia pangakang hai akaka pasia ya kang chika nang hai pan kawisi ge kala ke imsa sing de ke khwa wachi ge kang pasim sa sing de tho panga khama ko chi wachi jala sim ka e yang chumam cha ka e jalam cha ka e ya pangam cha kana kam cha ga kana kam cha kham ngai ge kala cham chikim cha panga cham cha tsung ngai ge ni mi chikim no na kha chikim tu ta ma aguli cha chike ya chokko aguli cha chike a qama ge ka wachi jala sim ge kau sana kalau sara ada awak cikih pasi au panga au cikih kang apa ngak ada au sini apa ngak ada ta sini kita nak temu sisi si panggi ke ada awak kah kau cikih kang pasi daun mutawa ke ya kama sekolah cikih ngak safar faka ke au a sekolah cising au cawa ke kekola a ta aseng pasi aseng ngak zala ke umang ngana ina ha cikih sana udah apa si au ta ada ta oh ada ta ya kan ngak a kau sana waku ikam sa alung sa kama oku ikam sa first dan kama ke ko e gang pasi ke pasi gam sa panga ke usi kana kai pasi am sanga wa ko im sa long sa kamana sa sam sa musin nan wa he unlimited soul at sam sa ke yo na

Yo, nah, I'm sorry, then I'm just like coming in rooms all I got. I'm coming at times of the games, I talk on the same way. Did it? Good to go, I'm just saying to check them, so all I come to Kagi. Negri, him the Samsa program, I'm closing it, collect them, medium, so I'm so like a. A kham go tsa ka u sina mtsa kha wa game tsa program a tswang a wa mtsa planis nge qala e ka u sisi game tsa kha wa ke qala ke qala game tsa kha e a kha go qewa mtsa singhi mtsa tsamsi mtsa singhi mtsa planis mtsa singhi ka u sisi ke e e kha wa ka zala sing o ka u sisi ke e kha e to mtsa ka u sika na kha nga wa qala game tsa pasim tsa tutu sing he ke mtsa long se tsatsi ke o mtsa phanga tsatsi o mtsa gqulu tsatsi ke ta kha wa tsela sing ka wisa na kha an ri de ke ke qala ke ka khonqwa o ke qala ke ma tsoka ma mani khonqwa wa ka wisa na kha wa planis nga e he a sing nge go tsi plan ya e yang a phanga tsa go tsi plan ya e yang a khama tsi ya firstan ke ke ka jalasi o ka tusi o ka tsumsi o ka ka jalasi ka mani khonqwa wan ka wisa na ke ka tsa tsi tsangwe tsi o a tsa tsi tsangwe ke tsi tsi tsana fur va ga ta ke tsi tsi ke qomi ke tsi ke tsi tsi ke ma maqala ya tsi tsi e ke ma pasima sa ka wisa tsi ke tsi tsi e ke ma pasima tsangwe tsi ke so re ka tsinga ka e ka nka kona ta mo tsinga ka e ka nka kona nga wan ka wisa ya wa ke a o ka tsinga ya ka ka tsinga sa ka kana tsa mo tsi tsona a qala to a tsi ya no kana tsa mo tsi tsona fur va ga tsa a tsi ya no kana tsa mo tsi tsona a nga wa tu tsi ya no a tsa ya wa ka wisa na ka pa sente sente ka tsi ya ke kon nga ta wa ke tsi o fu ke nga ta wa ke tsi kana tsa mo tsi da wa ya tsa wa ke ne ma sa ami tlatla tsi ke ko mo sa ami tlatla tsi ya fur va ga tsa mo sa ami tlatla ke tsi ke e ka nga wa tu tsa mi ka wisa na wa kana tsa mo tsi wa lo si si tsi ke hi kang wa tsi jala sing tsi ke kang tsuma a tsi ke kang to a kanga o kana tsamo se tsiwe kana wa tsijala singa na tsamo se tsiwe kana ka wa tsito ke ya gani wa ne tsapa se tsa tsang tsakwe tsakwe tsang tsakwe sakwe ta ke tsa tsa tsa tsa sa ka na tsamo se tsa qoqa tsa sa ka na tsamo se tsa tsa go tsela tsa wa tsia tsijala singa o ka tane o tsi tsi tsogising o tsi tsa tsagi o tsi tsogising e khoa o a seng te ke ntsinga mada wa e tsa sa ya tsikgam ntsinga mada wa e tsa sa ka o se se ke ya tsa tsa fur fa ga tsaya tsinga mata a e tsa tsike he ya tsike a tu tsa ka ho tsikang doang kana tsamo se se ka wa tsike he ya to a ka tsho tsike tsuma van ka e he a tsoa sa a tsaka kana e he a qonga a tsaka ka e he a ngonga a tsaka sene ke ngo ka wa tsike he wa ka pa se ke kona nga ka tsa ngo a ngonga tsi tsamo a ngonga a tali e tsa a tsoa ku tsi da mari tsa dwe tena ho jela tsa ku ka tsho tsi jela seng o ka tsho pa se ka ke a tsaka a tlatla ya e fu yang e longsa a tlatla ya ke ko a ke tshisi se wa tlatla ya tsala ko ya wa tlatla ya tu tsa ke tshi jala seng ka kana tsemusi o kana tsemusi tsa ka ko itse tsa ko tsi kana tsemusi tsa ngo tsi ka tsi ka ndwa wa kwa e he ka tswa jala khama ka wa kwa e he ka tswa tsum khama wan ka ya tswa sa tlatla ka nge ke ke a tswa sa ngi tsi tsi ke ke ke atswa sa tlatla atswa firstan ke ke tsiki ka mpa se o kopanga ka ntse ke atswa sa tlatla atswa sa ngi ke ke mtsima jala tam tsima tswa jala mtsima pasi tam tsima tswa pasi van ka tsiki a sa ngi kona wa ka e a tlatla a long sa a tlatla a ka a ke se ndo ka hao te ke qala tsam ke tsa pasi tsa sing ngi u tsi tswa khwang kwa long sa ngi ke ke tsima ka ng jala tam tsima ka tswa jala mtsima ka wa tsintsum ta mtsima ka tswa tsintsum ke ho tsanda wa a tsang ha ke ho tsena ta kona a ke ka sa ke ho tsena ta forstan ke tsi a ka tu ka a ka ta tu ka a ka ka far va ka tsa a ka ka a kwa sa kwa ko e he pa sim tsete ni sing ha tsi ka ndo wa ka e he ka ne tsamo si si a ka ka i tsa wa na khwe he a tisa ke tsi ha ka mo ya a tisa ke tsi ha tsho kong ha ya ke ho tsi ka ndo ka ntani tsho tsiki he ko nga a kakaka tsoa tsotsiki iteni kang a kakaka ngwa tu tsa tsotsiki kang teni a kakaka a tungi tsa panga te ka usisi ke tala ka e pasi ka itse khamo ka usisi tala ka pasi tsa panga a wa ka he a sa ngai tsi go fa ke first time tsi he sing he ke tsiana mone ke khwaqo sing tsiana mone ke khwaqo ke sing tsiana mone ke tamko ya ka thota wa tsika tsi jela khamo ka thota wa tsiki he kang wa tsiki kang a kakaka furvaga tsiki a kakaka tu tsa tsiki a kakaka tungi tsa panga ho se ga ndo wa ka emtsa ngi ke ke emtsa matlane ya wa omtsima mtsa apanga ta ngi ke ke ke e tshokong qoma mtsima wa tsitela sing ke e tshokong qoma mtsima ka a tlatla a to
nkang apanga ka itra ko kom chima kang atata fur vaha a nkang akham ko sa ndo wa nse sing hai chi ng sing ke ge chi si ge e he kang wa chi jala sing se sing hai chi ng sing ke ge chi ge kang wa ka ipa si kang sa ga ka e kang pa sim sa kham ka e kang pa sim sa gulita cho ge ne gan de ngung kata chi ke e ya nga gan ne ngung kata chi ya chon ne gan ne ngung kata chi ge ya ki kang ka te na chi am sa ka ta ya ke wo kui ke ga ne tsam si si em tsaw khu chi mtsa pa sim tsa tong ching he ke ke chi tsang no au ko ya da ka he a kan chi of asi tsang ni ke sing ke ko ga ndo tsa wa ko ke he kwa jala o ka tsa wa ko ke ka e kang pa si ka kona ta mo chi tsang a tsa kan chi da ho tsa ko tsa chi da chi tsa chi ga na du ten khale mo ni ka chi of a ke kan tsa chi tsang o a ke ko tsa chi tsang da chi ke a ke kan ko ya du mo ni ke a wana problem du mo ni ke e tsa chi kan o chi du mo ni tsa chi kan ka ko chi ni he chigana adui de tena sa okon kona tena di de tena chia da ka wa tena sa ngai ka kona ka wa ini chinga maka ko tam ko ya om chinga am chimo de ka ko ni kwa da chige he a wa kin ha ka ka gumo no chi khang chi de ko ne ni gandi chige e he ka hang ko i tsau ko yo chi ya ge sa kho ko na chi ge tu wa wa a ko ge tsanga ni da chinga ka na kang o ko ga na du de ni khame de chi ga ka ka ka o sa ko nga de ni a wa ka ko chi wa ti sa chi de si ki ni da mo gwe ni ge kwa gandi ai ka wisa na kang ka na ka musi ke mtsa ko itsi ho mtsa tang ko itsi pa sim sa sim ka ka ke tsi ke ho ma tang ka ma tsi tsoi ma ne sa tsi ho ma na go tsi ke ta ka wisi ke wa a o ku i mu firstan ka ke tsinga ka e ka kona tam ko tsinga ke kona ngi kwa wa ka ko ka na kang asa te du mang te ne kang a te ne di te ne kang a ka te ne di ta ka mi ta tsi ga am da sing ka nga ngi ho ko ngi ma ne re a e he wa ya tsala sing kana kang atana lung sa da wa atana kon ha da wa te ki chi hi kang pas ya panga wan kala cham ke chi si ki a am sang hayo kala cham chi si ki pas sa sa ya kwa sa cham sa da wa ada wa no da chi hi a ko ya ya sa chi hi a ta far ba ka cha ya sa chi hi a ko o a kwa sa a tung ya sang hai ya sang hai ko si no wa kana cham si ki am sa sing chi ga na cham si ki am sa panga chi ga na cham si am sa kin chi hi ki am sa panga cham sa da wa chi ga na cho zara cham sa da wa chi ga na msa khasa cham sa da ogi chiano ke wisi kana kang wa chi jala sang ka e he kang cha apanga o ka hai kang pasi msa guli cha chi wisi kana kang a ka wa msa o ka kom sa dim sa pasi msa sang hai ka sa pasi msa kona kang ka chi tu hnu ko chi msa tu hnu chi msa tu hnu panga chi a ga kang chi fa ga panga chi fa ga kang go chi ta gi mo no si ga ti sa ri ne wa ka kona tam ko i o ne wa ta ka kona ki ngi ni sa gene juga ta kwa ta chi thoi ga tang ki tung chana chi thoi ga tang ki khang chi chi thoi ta ki phang chi anwa ko si ga noga kang ka kona nga o ko si ga kang ka tam ko ya ta kana chum si si game chao chim chen um cham chen e um chen ni si cham chen e ki ki chi ki pasi kuma phanga e chi ki pasi ma kang e o chi ki pasi ma ngum e ta ko si ga noga ka halu sam cha ko si ga na kang cha ka tom cha ki ki chi ki thak khang kwa ka tom cha ki chi ki pasi ga cha phanga kwa hm he ki chi chala sang om chang hai ke ka e he kang pasim sa panga ke se na kam sa sene ki kala chum ki ga khoi na khachi ga khangi na khachi apang nei ke ke ka jala ta mang hai ke ke gumang ni ka te ni dui ta wachi ke te ni chang nei a ka te ni dui ta wachi ke te ni kang cha cha khama a ta ke se na kam sa panga o ka se na kam sa aguli ta te ki sa pasim sa sang hai ke ha kon ngo chi khang ni o a khang ngo chi khang ni ngi chi khang no a kon ngo da chi khona a ti sa da chi khona a kon ngo ke ke a tu chi ke o a kang chi ge ta ka e ang kho kong ma chi thon o ka e ang kho kong ma chi thon a e chong o ka li sia first time ke ge chi ma o de ka kona ge tam ko e chi ma o de ka kona ngo e ka khri si ka na a wa chi ge kang pa sim sa sim nei ka wa chi ge kang pa sim sa sa nei da sam sa fiten ngana ge kam sa ki ku ma ngi kam sa ti ti ma ka ngo ka ko a ku ma ju kam sa ni a ha ki kam sa ge 19 moni ta ge chim bo e ta sa sam sa fiten ngana ngo kam sa ge a ti ti ki vinka a kam sa ki bailando ngo kam sa fiten ngana sa ki ku ma ngi vinka songs and drop on the bed.

iska FM onartensiwe nqinxekene kana game samtsabita ncindwe ke gicamtsake ngasamkumbi umtsabita ncindwe ke tsham ke gicamtsake qhumana ncinwe phulo siphundo gicamtsake xa yemtsatete ke ngqoqa qhoke ngola gicamtsate ke ahe gicamtsa ke dream ya tahamonita ke chimbo ke xala gicamtsume yemtse samtsabita ncinwe ke gicamtsa ramtsa sinde ke wola ke ngqoqa qhwa gicamtsa gicamtsate ke chimbo iwa Terukam kan hukau sih kita lakukan macam ni, kita kena kelam sih dek. Macam kuman ngan kuman tu, kita macam perlu kelas. Kita lima macam kaki kamu. Awak kau sih kita seneng kita terutawat sih apa langir kita mukhe, mukut ada awak ke, engkau kerja dalam mukut, nawa ke mana awak jelas mukut kalah ke kita, kau sih kita awak tahu kalah ke kau sih sih eh apa sah seneng, oh yang asing hege ke, keega kau kau sih masing kau sih masak kau mikat kau kau mung, ya kalami. Ki kawisi sike im he wakat jala sengya kalami mpasi mangua kawisi sike im he ya noda ha kami ma panga kawisi sike im he wati jala seng ma ngua kawisi sike im wati jala seng ma kam kawisi sike im wati jala seng ma ngua mikang kui ke ima kang ki ka kapasi ka kuna panga ta ta chiwi sika na kang kala kang mtasin deki ke ehe afurstana chi o ke ehe a agul ta chi anghai deki kawisi sika na a panga kala aku i cuci si ke eh kang tua a o ke eh kang jala a ke eh kang ma a ke eh kang apa ngawa yang hi kiki kau si si ke eh kang pasi kala kang ma o kala kang ma pangat si kita mutu tu pangak kau si si ke eh hi kang a o kami kakak kamu kamu mutu tu pangak kau si si ke o hi kakak kami pasi ma o kami kakak kamu kui kakak ya cie ya tung kami cie ya noda kami ya pasi kami Eto pa sa nino si ah magkuwad daw na kato sa ah o magkangamid daw dahag ya kwe tu kawis nisa ang hagaw si na daka ang magkuwad sa kitsang ka magkukwa sa kitsiga na kawis ka na waga ka eh hi ako nasang ka o ka ako nasa ka hi sa klas ako hi ito kang to ko ito ako ka kawad sige wat si jalasang da kawis ka na waga eh hi kalagam sa tutusang na ya sige eh hi apasi ka eh hi adzala ka eh hi atuam chawan kalag ay sige hi ao gumangigang kangwa kangatan kaya atagi sige kang pasi kang ako ako kangko sige kang ako pangat kawam sa sana kaya kawisya na kawam sa tige sige kala kaya ako kaya sige kala kaya apanga nahi kaki kamus nga ka e kawa kawa sige kang agulit ka kawa sige kang apanga ka kaman ay wanda sana kaya alung sa ang hari kaman ay awan at sige kagising kaya jala kaya alung sa titin at sige sing kaya awan at kamus ang anahatua a takawis ka na kangkong ham sa rin sa pasim sa tutusin kaya kem cha anu da khau chim sa tuma mchama ni chwa wa ta kau sikana akham mchama ni chwa wa chwi sik ya tom cha man kawa chigi hi akang ok chigi apanga he singi ka chwa chi jala singa thu sa ki achinji a chwa ki angwa aga nyanga chwa ngwa ki chigi wa ga nyanga ta kala game cha singa ki ina kha chigi kwa o he atata atala wa ka ka ka ngwa mcha sin ya tum angwa ko e wa ka jala singa chwa tu ka agia o apanga kau sisi ki to za ti jala sing na to tu ka agia ko anga problema ko na to tu ka agia ko la ko na ya to tu ka tala ki ni mo to tu ka agia o ka wa khali ko na to tu kau sisi ka no te chige he ya no da kha wa ya tu hu apanga kau sisi ki e ka nga tu nga apanga kau sisi ka no wa ka as aya as an he te ni chige ha no da kha ai o chige ya tu hu ma panga ai te kau sisi ka no wa ko e ka ng kala ka im chasin te chige kha kha kha wa au chi de guma ngui ke a ko na kang kawa chi ko au au au na khama chi jala sing apa nga chi kala cham ta chana kang guma an a au chi ki kala cham chana kang guma kang khosa apa nga kala kang ta guma kang ka an hede ki chana kang guma an guma a lo sa kala kang na hri cham ko chi au na chi gi sing ka ya jala ta ka wisi ga no wa ka e kang pasim cha tho ko na sing o kem cha sing ko chi wisi ga na cha pasim cha ngi ni chi ona chi jala sing Cik ayah kalau kamu sesaya ukurkan, tuh tak orang awak bilungi segani. Hatung asang ayah hatung. Afirstan kecil nggak kaya oh, ya aku nak kalau kaya aku nak kong kaya. Hei aku nak kong kaya. Cik ayah pasti apa nggak? Wanah hatung alung sa. Cuma aku nak u anghei ki awak nak cijala sen. Anghei ki awak nak khusus ki angkuma. Anghei ki awak nak kaya angkang. Kaya agak. Tetapi sekarang nak angkai, kau nak kamu sesini kena kamu sih kekak dalam sah. Oh, acing kali of acing. Kau sih kamu sesini kekak. Cotu kau sih nak angkai apa enggak? Tehatung apa enggak ke? Eh, hekang hatung apa enggak tung? Anua, kau ikut hekat tahu si mana ya? Eh, hatung apa enggak? Kau sih nak angkau dengan kamu sih sesini kekak dengan dah kuah, dah jala, dah aku ya. Banyak ya cotu. Kaki awa agia gani ke he jala hatung. Karena kamu sih agia ku jala. Ku eh, si angkau ya kan?
chike hi anqwa uthi yabhanga yaqanqa cwa ka itsa qanqa uthi itsa qoqe uya okana cemusisi itsa qoqe uthi da dongana cemusisi itsa khango kana cemusisi itsa banga ukana cemusisi itsa gulutsa ka e wathi tsala sing okana mtsini khosinga e uthi ke wishi chike singe akona chike singe acwasa anqe chike singe acwa forstan mtsini kana cem aqaqa anqwa qa da uzala caki chika e awona problema o achinqe ke cwa aqaqanqwa gqam ta khosa ke tsena aqaqanqwa gqam ta qonqe ya ake ka idzela aqaqanqwa gqam ta aqala a ova phanga qwa ke khosi sike ya qala ta wa ta ya tsike problema o ke wana aqaqa anqwa gqam ta khosa aqaqanqwa gqam ta qonqe ya ke ka ipasi kang ako o ta ke sene ka qala mtsa sene kana tsemo sisi kana kang tsikela kang pasi ka phanga tse ta mtsa samsa fite ncina ke ke tsamsa e ndoda ene mali wa dala tokuzina qhamtsa sasa mkosazana dotha ke qala qhamtsa mngeni tsa sine mtsa wala ke qhopqa a akhe qhamtsa ke nire ndi yarta khamuni ta ke chimbo ke qoma mngeni tsa sa tsa fita ta unqhamtsa program ke tsa ngeni tsa qhamtsa tsa tsa wala mtsa program qhamtsa ke nire tsa

X-ka FM kawa nyehe kawa mene tingle ke ma chwe thoma ko bunga ki yu si si ki kum sen ngawo le kya ko ko mang ati chi ki meta kani kuna ati chi ki kui ngung ati chi ngule jo ngum ka yamta chong ngawang ko sako si si ka ke radhu ko si de kawa tenis ta ka ngum ka ke di toav de ki mkuchwa ke mei 2006 and 20 da khata sako si si ka ke wala ngum akwa ngaya ke ma chwe thoma ko bunga ki yu si si kum sen ngawo le kya ko ko mang ati chi ki ngule jo ngum ka yamta chong ngawang ko sako si si ka ke radhu akwa ngam ke wala ngum yamta chong ngawa ma si de ki wala kom de kawa khasuneng awala adeu ge tiniri tiniri ma jong ba hakom de kawa crime heke safety adeu ge dang ma kwa de kawa community heke dak awala wa chi ge ka him tu tu ge chu awong awala ngima da sa ko si gan ko kong ka ma se de ngu ya kwa ngamu te ge kawa mai da mai a kum se la sim kwa sin de ge a ngi to de kwa nga kama ko ko la ngi cha pang ma se de ge kawa ngi pa ka kum se la si da khale ko ngu pang ba ma jo e thomo ge bung ka ki wi se kum se ngo le kya khokom ati chi ge ngu le ju ngum ka ga jo e a si ka ma ngoi ko ma wa jet man stylo manual a deu ge ngun go si awa tolfiri

0: Exka if kawa olengwe mtena kuchu aunga programa ta asa kuzi se ka ke radhu kwe sida ki kawa niyakhe kawa niyakhe minute ta mtena na sinda ki ngui akwa mtena kawa Afrika ngui panga mtena kuchu ngawa ta asa kuzi se ka ke wola ngaji chano mtena na sinda ki kawa mei ta kane wolu zi se mkwen ngai da ki wola ngaji chan kawa jela kamwe ke ko ma kum sen ngo sing ngai de ke ko wo le ngi kha kum sen ngo ba o ko wo le ta to khang ngi ke ka ba ta ko chi ke kan wo lu ji se a ku sing ka chi chi kang ngi ke ka ba pang ngo ba a sing de ve ka wa skola a sing ye ku ka to ma khoi o a sing chi chi khle ngui ka ngui ya sa ta ba ngi ngai de ke ka lu se ko chi ke a ku sing a ma ni hu a ta la ta la ngai de ke ngi ka ka ka kwang ngo to ma khoi mo sin de ke khali ngui mba si dake masi sa kai kwa anga thamma kwe ta pa ngau ka masin tibi kani kuna masi dake a tu tu tu kwe ngu ane iye tali thamma kwe eke iye ka wa skola iye kwa ngu ngu tui ka wa skola pa ngau pa tene na singi kani wuzi kani kwa koma ngu nchi ngu pa ngau pa masi dake kati chika ngu thamma kwe nchi ma singi ngu tibi kwe ane chika ka ngu pa ngau pa aku singi dake kawa a ka ngui masi dake kama kia kwa koma ngu masi dagi ka chichi kang a ki chau koko mung a tene na sing ka nui a kuya tru kai panga ba daba u zela da ka wachi ke mko si dagi ka na ulu zese say su na chichi kang mko si dagi ka kwa ngule ki tia da panga ba masi dagi ngai ki kawa ka wachi ka na ulu zese a tu ka chichi kang ngai kawa panga ba ku u zela ngai ching mko si dagi ka u si a u zela te pa wanda wa a u zela u ka zaku a u zela ka na ulu zese masi dagi ka chichi kang ngule ki ka ka kama kwe ka ni ngui ka ngui a chau tawa profenji ngui chima akala tu panga ko ya chau he o khangwa ngai de kangui kula ngai ma thama ko masi de ge apala pala at e kangui amanda at e achiga ka gum at e aga zagum da chauta u chinga panga ban ngai de ka wa ya o kunda muli ka ka thama ko ka wa thama ko da kangui ngai thoda ma thama ko ka wa chige kan u si sing ko si de wo la ma ji cha panga ba mu ko mi sela ko sing a kha sen ge ti sen de ge ngai ka ba a tu hui ko u zila ngai ching khali ngui mte ne kwasi dake a chi ngu a u zila ka ngui da ya chi ngu ngui o a kai u da masi dake ngai wo la ngu ngana kwa chi chika mkwa kama wo la kaya sama hii nguli kwa kui kama kwa mkwa si dake sikuwa vizela mu ngu ngana kwa ka chi chika sa vizela a sa kuwa a ki nchima a kui u zila nchima a kui kui kui ching o nchima a kui ani kawa chi ngu tu la pangwa mkwa si mkwa si dake mkai sike wo la ngaji chang chika ka khui pangna ba kwa ching a ching coffee khui a ching le te a ching a ka nyu so pa ching a pangna ba ngai de ge ngai ke wo la ngi chang ta ka wa ching ngau tu la pangna ba ko sin da ge sai su na ji cha ga ji cha ngul ka ka ka mo ko ka na wo lu ji se a ko si de ngum ga ko ngum tham ko se ka wa ji ge pangna ba a ko sing a ma ni ma ta la ta la ma na ko a de we ye ta le ka mo ko ko sing de ge da ba ka wa he a ngum wa ching ka o ka ja kwa ngum wa ya masi dake ka nyu ya ngu ku ya ku kha ka ja kula ma u ka nyu ya tsai ka ja kula pa nga ba a sing ka ne bolu je se a o hu nga ani tiga ka masi dake ka nyu ya ke a de mu nga ma nga ka na u ji tsai ka ne ngu nga ba masi dake ya te ne ngu ngu ta pa ya lo masi sa kai da ko ji ke pa nga ba ku sing ka ne u ji se a ngu ka ma nga na kwa ji ja kai pa nga ba a sing ya ku u ji la tiga ka ngu chu ku na ka wa chi ngau tu le pang ba kan wusi wusi de sai su na chi cha ke mau nga ma su ten du tong nga ba wo lang
1: au shwe nam ta no mu tu em sa be nak na mu tu wa fi ka no mu tu nya bo nga wa gen su mu tu

Exka FM ka wa olanga we mtane kuchu aunga programa ko sa wisi se ka ke ratu ago se de wala wa ne ha kon 17 minute ke mtane kuchu aunga wala ngama da asa ko wisi se ka ya ke ratu da ko se de wala ha ji chang ka ko jela thamo ko ma angwa ka ngal ma ke ka u ka ne wo lu si se ma se de ge se su na ji chang ka ji ji ga ko ko mang ko se de ge ngu le ri ngu ma se de ngi kwa a thamo ko panga batene na sing a chukuna ko ya kia eke khani ngi panga batene na sing a khasine ki kande lu ji ji wo ji ge den chung ngo la ngo sa ka wi ji ga ko ta ya ke ra du da ngo ga na ga me kum chen ngo la ngo tam ten gu chu au ngo la ngo sa ko ji ji ka ke ra du ali pa pro kham mtu du ko ngo la ngo ji cha ngo sa ko ji ji ke ma ngo ma so ten du ta ngo la

xka fm kawa ulanga ipanga mtana kuchu awunga programa kuse wuzi se ka ke radu ke kabaya tu ka khai se panga kwe khai kwa radu ke numuru awani ten se va pen neha fm masida ke kawa ulanga mtana chu ngwa kuse wuzi se ka ke radu da kwang khan gu su pa ke ses en der ta khamani te mkuwe kawa ngwa ulanga ten khaji taba kwa de ka ua krim eke safe te kanu se pangwa ka uwa kan wisi se chukuna heke kan nyu chung hale ke kan wisi aman khosa uwa jige mtel chung wala wala ngaji cha hungwe sa wisi se ka ke radu kwe si re kawaya tuwa kai si mtel kuchu awa nga wala ngaji cha hungwe sa njima kaya ke apurukha mga kwa ngaya da kwa ngkan ngu si pa ke masi re mtel chua kwa nga wala hungwe sa ka wisi se ke ang kong ka ke radu kwe si re kawaya tuwa kai si mtel kuchu awa nga wala ngaji cha hungwe sa kawisi ka kong ka ke radu kawisi de kawai tuwa kai se pangom ten chung ngaba ulang aji chang gu sa anchi ma kaya ke radu ke ulang ngaba kwa nga ke maung ngaba so ten juta ngaba ulang

te yo kaita zika ya hwata te ya ta tinga siki kwana te para ha tunzu oka ngo le kala ko sikuti an an kwe ki kana kwa hola ko ta manyamo ha ke ya ta ko nisha no ha ha ditita ta ko ka kwa ku ha afika ko tu nto te te kaya ko na ku ngam ngam kwa ko te ko ka ziki tshonye ko mo so bo kwe ko a tu a e cha ave che ka ho de kya ki na ka nto te do kwa ko te te ko ngam kwa ko ta ko kaya ko kaya ko ko di ko mo a ngakhe ngomshoko tekhambweni ngithi he ntote cha cha xa xa kwaqo ncama kudikwana xoxa lencama kwaqona ana kwaqona cheka kwaqona amthaxa lo dinga sikini esabiyazi yakwe nakutuja xa ngitamba ngiqala kodijita makhanga dovega ngomshoko kwe kwe kodi tentanga qala ngiyaye kwe am cha khumukela hinta cha ngiya hethi no akona shika kha gara kaiti khamo ko pende he 36272 sms anti zeno tatala utala shika lezo su paro he fai franti. Let's go.

XKFM ka wa olanga we mtene kuchu aunga programa ko se uji se ka ke rado ke ka ba tu ka kai se panga ba ku kai kwa rado ke numuru ya one ten seva ben neha FM masire kwa kan go se pa ke ahmanite mo un to anga ba ola kwa de ka wa se bire ke a ka wa tindiri ke crime ke safety ngo se uji se ka ke olanga ko na de masire ke se omnite kanku supa mo utang mo le ngoi kho chi ta ba ya kwa le kan bu se ko sing de ke ma se de ke safety ke chukna ka chi mo ut le pa nga ba a ko sing ke chukna wo chi ke mdan chong mo wo lang ji chang ngu e sa ko se me ngwa kang kan ma se de ke ka se chuna e ngu le ku ka ka ka se chuna pa nga ma de nga ke ka ba da kan bu se ko se chi chi e ka ngoi i ku ka thoma ko pa nga ba ang wa kam da sing ma ni kho chang wo chi ke mdan chong mo wo lang ji chang ngu e sa ko se ka ke wala ngaw kwa nga alikwa purukham mtutuko ngaw wala ngawa ngwe sa kwa zise kage kawaya tuwa kaisi akwe kai kwa raduke numuru ya wane ten seva pen neha FM anu mtutuko au ngawa wala ngazicha ngwe sa kawusika kwa kage radu kwe sende kawaya tuwa kaisi mtani chou au ngawa wala ngazicha ngwe sa nchima kaya kea purukham ngawa kwa nga ke maunga maso tendu ita ngawa wala ngawa

FM kho wa ola nqwe mtene ku chu au nqwa program ku se wisi se ka ke radu aku sinde ke mtutu ku a nqwe ka ola nqwe tsang ku se wisi se ka ke ola nqwe kwa nga ta masile ke kwang ka wa krimi ke safety ka nu wisi se ta pangwa ba ku sinde ke safety ke dibe ka wa chingwa u tule pangwa ba masile ke longisa ke dibe ka tene ku mtumu ku se o tibe tutu ku sing ka ne wo chi ko chi ke pa nga ba ka ka ke chu khuna a thui se ko se wo chi ke mtan chu ngo wo lang chi chang wo se wo chi che ka ke ra du da pa nga ba ko se de ke ka ba kwa ka le kwa pu kham ntu tu ku a ngwa ka wo lang ngwa da a se wo chi che ngai de ke wo lang chi chang tan ku ngwa ka ma ko o wo lang chi cha pa ngwa ntu tu ku a ngwa ka wo lang ngwa ku se wo chi che ma se de ka wa ti ni ka wa 15 minute ke mtene ku chu ong ngo lang ji cha wo se wo ji se ka ge ra du ke ku e ale ko bu kham no mtu tu ku e ma ka wo lang ji cha wo san ji mo ka ke res ta ong ngo la ko na ke mong ngo ma so ten du ta ong ngo ba wo lang

ka o le ngoi pa ngom tenu ku chu a ngo program ko se u se ka ke radu ke ka ba tu ka khai se pa ngo ku khai ko radu ke numuru a woni tin se va pen ne kha fm ngan mu tu ku a ngo la nga ji cha ngo sa ka u ji ga ngo kong ka ke radu ke ka ba tu ka khai se pa ngo ku khai ko radu ke numuru a woni tin se va pen ne kha fm ngan mu tu ku a ngo la nga ji cha ngo sa ku ji se ka ke a wala ngo kon ha kwe ale kwa program mtu tu ku ngo wala ngo ta sare ka wa kan use ko sita ke a creme ke safety ngana kwa ma sita ke dibe ke chukuna o kamo wa kle ke chukuna pon wa kan use atene na tu se use ke kan use aman ho sa ke iko safety o itu tu ku ke chukuna wa chige mtu chu ngo wala ngo ko se use se ka ke ra du e ka wa tu kai se ko kai kwa ra du ke numuru na one ten save pen nega fm manum tutu ku a ngwa ka wala ngaji chang ku sa den chiba ka ke res ta ngwa la ko nga da me ngwa ka nga me ke a khe a wala ke ne khe a di ki ko am den chong ngwa ang ku sa ka wi se ke ang ko ng ka ke ra du a le ka program nga tutu ku ngwa ka wala ngaji chang ku sa ko wi se ka ke res ta ke wala ngwa den chong ngwa ke ma ngwa ma so den du ta ngwa wala ngwa

si mtene ku chu awu ngwa la ngwa ngu ku sa da ma si de ge wala ngi chi chan tene ku ngwa kama ku ta akwe ale ko bu kham ngwa mtu tu ku ngwa ka wala ngi chi cha ku sa de chi ma ka ki res ta ka wala ko ngwa ki ka ba tu ka si pa ngwa ku a ku si de ge kanu se mtene ku chu awu ngwa la ngwa ngu ku sa chi ma ka ke a bu kham ngwa ko ngwa ngai de ka du se wala ngi chi chan tene ku ngwa kama ale ko bu kham ki mtu tu ku awu ngwa ba wala ngi chi cha ku sa de ma sin de ge ses en 20 community kan ku su pa ge ma ngwa ma so tendu ta ngwa ola ngwa

Exka if kawa ulang mai pangam tani kuchu ang mga programa ko sa uzi si kage rado, tayo kusi de kung kan ko supagi kaya tuwa

XF mkawa ola nqa ipa nqa mtene kuchu au nqa programa kusa wuzise ka ke radho ke kawaya tu kakai sipa nqa wakwe kai kwa radho ke nimuru wane ten siye vapen neha FM nga nimtu tukwe au nqa ola nqa zichang wusa wuzise ka ke ola nqa wakwa nqa ke kawaya tu kakai sipa nqa wakwa ola nqa zichang tenu kwe nqa kamakwe tamwa sida ke kanuse akwe senda ke mtene cho nqa wakwa nqa nqa tiki krami ki safety kan usia wisi daki a tuhung dhubi ki chukuna pangabi tutukui ke da khalingwa pangam dana si daki a kui lungusai kusiang khalingwa mdana si daki a lungusai ka uwa safety kan usi man khosan ngay ki chukuna uwa chike mdana chukunga wa ula nga zichang wisi ak wisi se ki kawaya tuwa ka isi pangam wisi daki ula zichang tani kui maa kama ngay daki kwangkat ngu supa ki sewa manite yamu utawa nga wa ula tani khaji taba kwa di ka uwa dang ki kininu jwai ke kola panga ba gun nai de ke kwa chin ngau tu lage u hari ngai kwa se de ke ka kui u zira ka kwa a han thama kwe pulbe mang ngau panga ba man kha se ngau man hawa hen ka u zira ku kani ke chung hale u ji ke mten chung ngau lang ji cha u se u ji che ka ke ra do ke maung ma so ten du ta u ngau ba u lang

exka if em kawa olengo ipango mtani kuchu aung program ko sa wizi ka ke radho da aku se de kawa deng ke olanga ji chang ale pa program ngo mtu tu kwe ngo ta olanga ji chang ko sa wizi che ka ke radho ku se de kawa tu khai se mtani kuchu aung ngo wala ngo ngo sa an chi ma ka ke rest ha da ma se de ka wa ka na wizi se wizi de kininu eke kola kagwe uzila kana khautwa ngi phanga ba kusi de kawa chi ngau tulake abu si de kagwe uzila phanga ba kakwa ahane thama khoi problem ngau phanga ba man hosa omen hawa en kagwe uzila ko kane chi hale wa chi gen tel chong kumang ngau la ngi cha ngu sa go ji se ka ke radu ke kawe tuwa khai si phanga ngai de kini nu ko ngumang ngi phanga ba amal hosa nga wa amal hu a singa khasine ki chukuna ngai de awa ka ka phanga ba si chu o aku si de ka ne lu si che bunga tung kilinu kui uzila kagwe kula chumhale wa jige mtel chong wo lang ji cha wo se uzi sim ngaire ka wa res ta da pang wo si de ka ngu si ka kon ga de ka wa da ngu pang wo si de ji man de ngu ge wo lang ji cha kon ga ale ka pro kham ma mun tu tu kui ngo ta wo lang ji cha ngu sa go ji se ka ge ra du kui si de ge ma ngo ma so ten du ta ngo ta wo lang

exka f m kawa olengo ipango mtene kuchu aungo wala ngaji changu sa kuji se ka ke radu kuji de kawa 11.12 minute ke olengo mtene chungo sa kuji se ka ke radu ke kawa tu kai se pango wa kuji de wala ngaji chang tene kuji la kamwe wala ngaji cha pango mtu tu kui a ngwa ka olengo sa kuji se ka ke radu kuji de kawa tu kai se pango wa kui kai kwa radu ke nimuru ya wani tin seva pen neha fm wani mtutu kwe unwa wala ngawa ngwe sada ya jima kage ya purukham ngawa kwa nga ngayde kanuse kawayatua kaisi mtani kuchu a unwa ba wala ngajicha ngwe sa kawisi ka kwa nga ke purukham ngawa kwa nga da ako sida ya kanuse wala ngajicha ntani kwe nga kamwe kanuse pangwa mtutu kwe a unwa kaya wala ngajicha ngwe sa kawisi se kage rado da ako sida ke kwang mtani chunga ba kwa nga kanuse kawa dang ta pangwa ba kusire kininu o kola kawa chike halingu ba kusire ka ngunga ma nga da ka kwe kong tamu ko yaman ko sen ne wo chike ka yam tu tu ko ngo la ngi chang sa de chima ka ke res ta ge ola ngo ko nga ale ko ko kham nga nim ko sa ka wi chi ke ang ko ka ke ola ngi chang a ko sire ka wo res ta de dang ke ola ngi chang ko je la tamu me ko sen ba ne kha ate jige tina ate jige kwe hem tan chung ba ngwe sa ka wi se ma sa de ma so kom ke a good time wa jige mta cho a gmu ngwa la ngi cha ngwe sa ka wi se ga kon ka ke radho ke ma ngwa ma so tun du tong ba o lang

ka if ka wa ola ngoi pango mtenu kuchu au ngoi programu kuchu uji chi ka ke radu da aku isi dagi kuangkan kuchu pa ke fiyar takha manite mo ngta ngoi ola ngoi tenu kuchu chita ba ngoi sa kuchu chi ka ke radu ki kawaya tuwa kai si pango kuchu dagi ola ngoi chichan tenu kuchu kama kwe kwe alipa programu ngoi ke mtenu chu ngoi ola ngoi chichan kwa ngoi dagi ka ua kininu juai ke kola pangna bako siang dake kawa chi ngau tu lage kane kau chuan nga ako si dake kawa usila kawa chi ke kwa ahana tamakwe pangne mengo da pangna wa aumanin hosya aumanin hawa kawa usila kwe kwa nige chung hale wa chi ke mta chua a unga wa lang si chang angkwe sa den chima ka ke resta ke wo lang si chak kwa nga ali kwa pro kham nga ke mtutu kwe a ngua kaya wo lang nga unkwe sa kwe si se ka ke radu ke kawa tuwa kai si pangna bako siang dake wala ngawan ta chongwa akwa nga dake ka uwa dang ta maungwa maso tendu ta maungwa ulang

ngolang ji chang ku sia ko ji che ka ke a wole ngo kon nga da akwe le ka program ke mtu tu ku a ngo ta ya wole ngo ji chang de ma si de ke ka u a 720 minute ka ngu ku su pa mo ka nga ba wole ngo ten ngo ji ta ba ngu e sia ko ji che ka ke a wole ngo kon nga ke ka ba tu ka khai che pa ngo ba ku e khai ko ra du ke numuru ya wone ten seva pen neha fm anu tutu ku yang ngola ngawa angku sa ka wisi se ka ke a wola ngaji ja kwa nga da me ku mesen ngawa ne kha ti ji ku em ten chong ngawa ku si te ka wa sima nu chong ngai ka ke dei sta kan ngume em ten chong ngawa da sa de chi ma ka ke a wola ngawa kwa nga ke ku si te ka nu se ke ne lu o kola ma si te kola ka wa ji ke ten ne kha ni ngui ka nga ngu ngai kai da pa ngawa ku si a man ngwa sa ka ku wisi la ku ka ne chung hale ke ten chong ngawa la ngui sa ku wisi se ke ang kong ta ke radu ke mong ma so tan tu tong ngawa ulang

xka f m kawa olengwe pangom tene kuchu aungwa programa hangwe sakwe se ka ke radu kwe sedege kawa olengwa m tene kuchu aungwa ba kwankang ku supa ki yen en duinda khamanite mkwe kawa ngwa ba kwe mwanjuna kwe awa tolfiri tapanga ba ku sedege olengwa chichan tene ku chela kuma kwe kwe ale kwa program ngwa mtutu kwe ngwa ka olengwa chichan kwe sa den chima kaya ke resta ke ulang ko nga da ku si de ka wa kanu se u se de kini nu joi ke ko la ka ku u se la kan ka chu ang mu ko si de ke bunga atung ka ku u se la ko la chu hale da pang ba ngai de ke awa chika tai pang ba sin chu ko ma sin de ka ni ku nang ngai de ke ko ma ko pang ba awa chika ka ya e pang ba ya ten ni a sin chu wo chi ke mten chu ngo la ngo ke ma ngo ma so ten du da ngo ulang

xka fm kawa ulengo epangom tene kuchu ongo programa ngwe sakwezi se ka ke radho kwezi de kwang 5 minute kan ngwe ngwe ko mo ngwa ngwe lengwe tene ngwe tabo ko sakwezi se ka ke ulengo kwang ha ke ma jwe kamo go bunga kwezi de kam tutu kwe ongo la ngwe sakwezi se ka ke ulengo epangom tene chongwa ba ko sakwezi se ka ke program ngwa kwang ha kwe ale kwa program mntutu kwe ngwaka wala ngajitjangu kwe saan chima kaya ke wala ngwa kwa ngaya ke kawa wala ngwa panga mtachua ngwa kwe saku jisi ngayda ke kawa da ngung panga ba da ngung ke wala ngajitjangu tena kwe jala kama kale kwa abruham mntutu kwe ngwaka wala ngwe saku jisi meku mtachua ngwa wala kia nekhe ati jike tini ati jike kwa mtachua ngwa ke kwa nkani ngwa shukpa ke 5 minute kwa ngwa ngwa ngwa kwa wala jike kaya mtana kuchu au ngwa wala ngwa sa kawisigang kong ka ke maside kaw de instagram hm yem ten chong ba ke program ngaw em ten chwa ang ba ngu sa wisi se ka ke radu ke ma jwe kham go bunga ke i wisi se ke commission ngaw wala ke ko komang ade ji ke meta kan ko na ade ji ke kwin ade ji ke ngol ju ang ngam ten chong ba ong sim ngai ke jetman style o manil ngu da bungu wisi se on tutulu sila